0: Sabihin, yung pong naiwan na 4,440 sa ngayon ay bakante. Yan po kasi ay bunsod ng kakulangan din natin sa mga professional na po pwedeng mag-fill in doon sa ating mga bakanteng position.
1: Siguro, Yusef, para din mas maintindihan ng mga magulang natin na nakatutok sa atin ngayon, para maging isang guidance counselor ka, ano po bang kurso ang nararapat dito?
0: Ang ating pong mga guidance counselor ay dapat may degree on psychology and guidance and counseling o di kaya ay other behavioral science. Kung ang pag-uusapan po natin ay kung ito ay school counselor associate, pwede pong walang master's degree at hindi mo na licensed guidance counselor. Pero kung ikaw ay magiging school counselor as mas mataas na posisyon o sa kasalukuyan ay guidance counselor, kailangan po ay registered ka at merong master's degree in guidance counseling and psychology.
1: Okay, so yung po mga guidance counselors natin, dapat nga po binabanggit nyo, may master's degree. Pero kung guidance counselor associate, either dun sa tatlo na binanggit yung kurso, po pwede na. Dun po sa binabanggit ninyo na dapat 5,000 guidance counselors ang kinakailangan natin for plantilla positions. So sa ngayon po, meron tayong mga schools or divisions na wala talagang guidance counselor. Sino po ang humahalili na counselor para sa mga eskwelahan na ganun ang sitwasyon?
0: Opo. Doon po sa mga eskwelahan na meron pang kakulangan sa guidance counselor, meron po tayong mga guidance designate or guidance teachers na pansamantala ay pumupuno doon sa mga serbisyong kailangan sa ating mga eskwelahan.
1: Mga teachers po ito?
0: Opo, teachers po yan at sila po ay binigyan ng kaukulang pagkasanay doon sa mga gawain katulad halimbawa ng pagbibigay ng peer support facilitation, pakikinig sa ating mga estudyante, preliminary screening, mga mental health awareness program.
1: Na training,
0: opo. Opo. Meron po sila dyan.
1: Yusek, gano'ng katagal na training yung dinadaanan nito mga teachers natin na sumasala ngayon as guidance counselors sa mga eskwelahan na hindi pa natin na-fill up yung posisyon?
0: Ang training naman po ay continuous. Meron po silang, hindi po talaga ito isang kurso na kailangan nilang kuhanin, pero ang atin pong Bureau ng Learner Support Services, nagkakandak po sila training para bigyan ng ng kaukulang sa handaan paano ba makilala yung red flags sa mga estudyante na magiging bunsod upang bigyan sila ng referral doon sa may legal at professional na otoridad to conduct intensive guidance counseling.
1: Oo. Yusek, dalawang bagay po. Yung pong mga guidance counselors natin, kung okay lang malaman, magkano po ang sinusweldo nila? At yung mga teachers po na humahalili bilang guidance counselor associate, meron po ba silang additional pay?
0: Ang atin pong mga counselor associate sa proposal ay merong salary grade 11. At ito po ay may sweldo na 31,000, mahigit na 31,000 kada buwan. At merong additional compensation, tinatawag nating pera. Ang atin po namang mga guro na pansamantala ay humahalili at tumutulong ay pwede po silang mabigyan ng overtime pay. Kung ang kanilang serbisyo ay lampas na dun sa oras na kinakailangan sa eskwelahan para mapunan yung responsibilidad. Kasi ang atin pong mga guro ay kailangan makapagturo ng hindi lalagpas sa 6 na oras sa isang araw. So any service rendered beyond that ay kailangan po silang mabigyan ng overtime pay.
2: Oo, magandang umaga po, Yusek. Si Maricel po ito. Yusek, para yes, lang po maunawaan lamang po namin, ano, ano po ba ang kaibahan kapag ka ikaw ay registered o isang ganap na guidance counselor versus kung associate ka? Anong kaibahan ng trabaho noon, ng responsibilities?
0: Unang-una po, ang ating school counselor associate, limitado po ang kanyang trabaho. At ito ay nakatutok lamang po sa triage, preliminary screening. Ito po yung mga tinatawag din natin na basic non-clinical counseling at mental health awareness. Pero pag ito po ay school counselor na 1 to 4 or yung sa ngayon ang katawagan natin ay guidance counselor, meron na po dapat itong in-depth psychotherapy diagnostic assessment at ilang clinical intervention. Pati na din po yung ibang complex management. Ang mga school counselor associate po ay hindi pwedeng magbigay or mag-diagnose at mag-administer ng specialized psychological therapy.
2: Mm-hmm.
0: Kapag meron na pong severe cases, ito po ay i-re-return na nila doon sa guidance counselor mismo.
2: Mm-hmm.
0: So, ang ibig sabihin po, ang guidance school counselor associate ay katuwang po ng school counselor para magbigay ng support sa mental health service doon sa ating mga estudyante.
2: So, in an ideal scenario, Yusek, yung bawat public school natin, kada school natin, ilan yung guidance counselor at ilan yung associates dapat?
0: Meron po tayong, ang ating pong tinutungo is dapat sa isang eskwelahan ay merong isang school counselor at merong isang school counselor associate para po magkatuwang sila. Pero ang nasa batas po, kailangan meron itong care center. At ito pong care center, ito po ang magbibigay ng lahat ng mental and allied services. So kaya po, ang magiging sunod na hakbang is buuin ito sa pamamagitan ng learning support center na andun na po yung para sa psychological and mental health support. Nandyan din po yung learner formation.
2: Mm.
0: Kaya po isang kabuuan na opisina or isang kabuuang unit sa isang eskwelahan natutugon sa mga pangangailangan na to.
2: Yung sinasabi po ninyo na care center na nakasaad sa batas, per school din dapat?
0: Opo, tama po.
2: Pero nangyayari po ba ito?
0: Ito po ay inumpisahan na natin. Meron na tayong mga eskwelahan na may care centers na pero hindi pa po ganap. Dahil sa kasalukuyan nga, meron pa lang po tayong 10,000 school counselor associate na na-create ngayong taon at ito po ay patuloy na pinupunan dahil ongoing na po ang hiring process para sa mga positions na ito.
2: 10,000 school associates, pero yun pong ating guidance counselor, ito po ba yung sinasabi natin na 1,000?
0: Opo, 1,179 yun po yung guidance counselor at sila po ay i-retitle natin base dun sa kung ano yung nomenclature na ngayon sa batas na ganito po kasi yung kanilang naming sa Index of Occupational Service, School Counselor Associate na may level na 1 to 5, School Counselor na may level na 1 to 4, at school division counselor na may level na salary grade 24. So, yan po yung kombinasyon at hanay ng mga position na tutugon sa mental health ng mga bata sa division at sa mga eskwelahan.
2: Pero kung ganun po yung numero pala natin ng guidance counselor at ng associate, napakalayo pa po natin para maabot natin yung ratio ng 45,000 public schools nationwide.
0: Opo, kaya po kami ay tumihiling na patuloy na magkaroon ng karagdagang position sa bawat taon. Mm-hmm. At katulad din po ng nabanggit ko kanina, ito muna ay pansamantalang tinutugunan ng ating mga guidance teachers and mm-hmm. guidance advocates. Sir, pero malaking katulungan na po na nagkakaroon na tayo pangunahin na 10,000 school counselor associate,
2: yes,
0: karagdagan dun sa existing na 1,179. At madadagdagan pa po ito dahil po yung bakanting 4,400 plus na school na guidance counselor, i-convert po natin sila into additional school counselor associate. So, kinataya po namin na bago matapos ang taon, magkakaroon tayo ng 15,000.
2: Ibig sabihin, sir, pinag-aano na sila, pinagma-masters na sila. Kasi di ba requirement yun, sabi po ninyo kanina?
0: Pansamantala, mag-umpisa sila dun sa entry level.
2: Okay.
0: Pero habang pwede silang kumuha ng master's degree, kumuha ng lisensya, at para meron silang career progression.
2: Opo. Sir, yung nabanggit po ninyo kanina na care center, ilang porsyento po doon sa ating 45,000 schools nationwide yung meron na nito, at paano po natin pinrioritize o tinukoy kung ano-anong mga public schools yung dapat na unahin na lagyan ng care center?
0: Ito po ay katuwan ng bunsod ng pag-identify ng mga eskwelahan na merong mataas na insidente ng bullying at even yung violence. So yun po yung deployment. Sa bilang naman po ng mga schools na meron ng care center na functional at the moment, mahigit pa lang po itong 2,000. At yan po ay dahil nga mas marami ay designation po yung guidance function.
2: Sir, anong areas po yung sinasabi natin na may mga matataas na kaso ng bullying?
0: Ito pong kalat po ito dahil ito pong mga eskwelahan na ito base doon sa datos na meron tayo galing sa ating Bureau of Learner Support and Services. Ito po yung mga malalaking eskwelahan na may enrollment na 8,000 hanggang 13,000.
2: Mm.
0: At yung naman pong mga eskwelahan na nasa urban areas, yan po yung maraming mga kaso ng bullying.
2: Yun pong sinasabi natin na medyo malayo-layo pa po kasi tayo no doon sa ideal number natin ng guidance counselors. Ngayon, ano po yung nagiging challenge ng Department of Education sa pag-hire ng mga associates at saka ng guidance counselors? Well, aside from the fact na limited yung ating budget annually.
3: Hello.
2: Yusek?
0: Hello po.
2: Opo.
0: Yes po, hello po.
2: Yes, Yusek. Naririnig niyo na po ako?
0: Yusek? Okay na po. Yes po.
2: Sir, aside po doon sa ating annual budget na limited sa pag-hire ng associates at ng guidance counselors, ano po yung iba pang mga challenges ng DepEd sa pagkuha ng mga counselors?
0: Unang-una po, kaya hindi po napilapan yung existing plantilla na 4,000. Base po sa datos as of January 31 of 2026 na nakuha natin, meron damang po tayong kabuuang 5,000 na mahigit na guidance counselor or registered professional sa buong bansa po ito.
2: I see. So ibig
0: sabihin po, ang aming kakulangan ay 5,000. Ang available ay 5,000 rin. At hindi po rin namin alam ilan po sa mga ito ang naka-empleo na.
2: Mm-mm.
0: So kaya po itong batas na binuo na RA12080, binabaan po natin ang qualification para pansamantala kaya nagkaroon ng school counselor associate. Another challenge din po kasi is ang requirement ng guidance counselor ay master's degree at registered, pero ang entry level po is talaga grade 11.
1: Mm.
0: So hindi po siya attractive at the first place. At pero ngayon,

0: yung mga potential na applicant para sa mga
1: Linawi natin, no, for school associates ang 31,000 pesos. Actually may plus 2K pa, so nagiging 33,000, pero for guidance counselor talaga, ito po yung may mga masters, 60,000 pesos ang starting salary. Tama po ba 'yon?
0: Opo, salary grade 16 na po sila.
1: Ayun, para malinaw. Oo, kasi yun ang iniisip ko kanina. Oo. Sabi ko, grabe naman yung nag-masters para po sa 33,000. So ito malinaw na for for yung mga walang masters pero nakatapos ng psychology or other related course, guidance counseling, yun po ang 33,000. Pero for may those na may masters, 60K po. Pero Yusek, ganito, yun pong mga naka-empleyo sa privado, papayagan po ba sila na halimbawa ay sabihin na natin na part lang ng trabaho nila, yung pagiging guidance counselor, or full-time po ang hinahanap ninyo? Paano po?
0: Ang hinahanap po natin, ito po ay plantilla position, at ito po ay regular permanent. So ibig sabihin, pag na-hire po sila, meron po silang sariling position at ito po ay permanent.
1: So, regular at full-time? Oo.
0: Opo. Yung salary grade 16 po is 45,000 hanggang 49. So, yan po, malaki na ang diferensya. Pero kung ikaw ay umangat sa school counselor 1, 2, 3, and 4, pataas po ang sweldo. So, aabutin po ng pinakamataas sa school counselor na salary grade 22, yan po yung school counselor 4, aabot po yan ng 81,000 to 90,000.
1: Pero dun po sa 22. For start-up po, yung mga guidance counselors natin, alin po ang susweldohin nila, yung 45,000 or yung 60,000? Once hired by DepEd, ano po ang matatanggap nilang sweldo, yung mga may masters?
0: Yung may masters po ay 45,000 ang starting po.
1: Oo, tapos kung aangat ang posisyon, mga ilang taon po yun bago maging 60,000 pesos yung sweldo?
0: Depende po sa magiging additional qualification dahil sa QS po. Pero pwede po silang mariklat sa loob ng isa hanggang dalawang taon.
1: Oo. Kaya po natin ito pinag-uusapan, Yusek, ano? Kasi syempre, competitive din yung ino-offer ng ibang mga private orgs and even ng ibang bansa sa mga psychologist po natin na nandito sa Pilipinas. At nabanggit nyo nga po kanina kayo, Masi, isa sa pinakamalaking hamon sa inyo, 5,000 po yung kailangan natin, pero ang registered psychologist dito sa bansa ay nasa 3,000. So talagang very challenging kung saan natin hahanapin yung iba pa na mga psychologists po natin. Yusek, isa po sa requirements para maging school counselor associate, ito pong career service professional eligibility. May ugnayan na po ba ang DepEd with the CSC or Civil Service Commission kung paano po mapapabilis? Ito pong civil service eligibility na ito. Ano po ba ito para maintindihan din po nila?
0: Okay po. Ang atin pong civil service eligibility is ito po yung resulta ng examination na kinukuha ng ating mga aplikante bago mag-apply sa gobyerno. So, kung masatisfy po nila yung education na meron silang bachelor's degree in psychology, guidance and counseling, and other related behavioral science, o di kaya naman is other allied courses at meron silang 18 units ng behavioral science and 200 hours of practicum or supervised internship, bago po sila makakuha ng posisyon, kailangan pong pasado na muna sila sa civil service examination. Ang tanong po kung paano mapapabilis, kailangan po nila na bago mag-apply ay nakapasa na muna po dito sa mga pagsusulit na ito.
1: Gano po kabilis yun, Yusek?
0: Kapag kumuha po sila ng examination within 1 or 2 months, mabilis naman na po mag-release ang civil service ng resulta ng examination. May mga walk-in na din po sila.
1: Oo. Nakakatanggap po ba tayo ng reklamo from dun sa mga applicants natin ng

0: guidance counselor associates kung dito sa prosesong ito nagkakaroon ng kabagalan?
1: Ma'am, yun po kasi yung proseso ng pagkuha ng examination is labas po talaga ito. So, and,
0: yes, we understand po.
1: Yan, opo.
0: Nasa CSC po yun eh.
1: Opo, mm-hmm. Pero ang ibig kong sabihin niyan, hindi sila makakapag-apply sa araw.
0: Nang wala ito.
1: Nang wala ito. Ito
0: yes.
1: Po yan sa mga...
0: Yes, Yusek, naiintindihan po natin yan. Ito nga po yung mandato ng Civil Service Commission. Kung papasok ka, di ba, na any career sa gobyerno, kailangan meron ka nitong civil service eligibility. Kasi pero with what's happening now, dapat po siguro mas pabilisin natin po yung proseso na ito kung 1 to 2 months po yung sinasabi. Kaya po ang tanong namin is, may ugnayan po ba kayo sa CSC kung paano po mas mapapabilis yung proseso dito po sa Career Service Professional Eligibility para po mas mapabilis yung pag-hire natin ng School Counselor Associate?
1: Opo, alam na, ang atin naman pong ugnayan sa civil service ay regular at binabanggit po natin sa kanila na meron tayong pangangailangan na ganito at regular din naman po ang kanilang pag-administer ng examination. So, alam din po ng civil service dahil ang posting, publication ng position sa DepEd ay lagi pong nakalagay sa website din nila. Mm-hmm. At alam din po nila yan na meron silang regular schedule ng pagbibigay ng examination.
0: Oo. So, habang inaantay po itong civil service eligibility, wala pong, hindi po pwedeng ma-hire talaga yung mga counselor associates po natin. Hindi sila pwede ma-hire provisionally, halimbawa po, while waiting for this eligibility?
1: Wala po. Pero maganda pong sabihin siguro na doon sa 10,000 po natin na bakanteng position, 9,600 na po dyan yung nakaposte na mahigit 6,000 o kulang na 7,000 na po yung under assessment at meron na din po tayong mga ready for appointment. So atin pong pinataya na hanggang Setyembre at hanggang matapos ang taon mapupunan po natin itong 10,000 na ito.
0: Para lang
1: na mapipilapan
0: po. Yes po. Maraming salamat, Yusek. Kasi may mga comments din po kasi ako nababasa. Kasi kung ang problema natin is yung shortage nga po ng mental health personnel natin sa mga eskwelahan ngayon, ayaw naman po natin na ang maging dahilan po nito para matagalan yung pag-empleyo dito sa mga guidance counselors natin and even guidance counselors associates natin ay yung proseso na kailangan nilang pagdaanan sa gobyerno para makapasok po sa mga eskwelahan. Yun lang po yung ating pinupunto. Ito pa, babalik ko po kay Maricel, yung iba pa mga katanungan.
2: Mm-mm. Yusek, pahabo lamang po. Kamusta po yung budget natin for 2027? Meron po ba tayong allotted for the care centers at saka po dito sa pag-hire ng more counselors?
1: Opo, sa 2027 budget, meron po tayong proposal na mahigit na 800 million for additional positions at meron din pong nakalaang budget para doon sa school mental health and security na nakapropose po for 2027. Mm-hmm. But of course, alam po natin yan, dadaan po yan sa deliberation pa. Opo.
2: Mm-mm. Although dadaan pa siya dun sa deliberation, based on the National Expenditure Program po, USEC, gaano kadami yung pwede nating ma-hire na counselors kung masusunod yung budget proposal po ng DepEd?
1: Opo. Dun po sa initial na 800 million, mapupunan po natin ang 221 na school division counselor. So, bawat isang division po sa buong Pilipinas, meron ng dedicated na magiging hepe ng mental health and well-being office sa division. At 1,880 na mga additional school counselor. Pero naglagay po tayo ng karagdagan pang 500 na school counselor at another around 5,000 pa na additional na school counselor associate as a requirement. So, tinignan po namin na kung ito pong ating mga kahilingan na talagdagang pondo ay naibigay, so matatagdagan po at mas mapapalakas yung mental health services sa mga eskwela.
2: Sana, kasi mukhang kailangan talaga natin, eh, no po, Yusek? Yusek, so Opo. Far, base po doon sa obserbasyon at datos po ng Department of Education, ano po ba yung mga common concerns pagdating po doon sa mental health issues ng ating mga estudyante?
1: Ano po ba? Yun pong mga... wala kasing ang mga bata na matakbuhan.
2: Mm-hmm.
1: So kung meron na tayong school counselor associate, makakapagbigay po sila ng tinatawag nating safe space or open na pwede nilang sabihin yung mga problemang kanilang dinadala.
2: Okay.
1: Sa isang taong pwede nilang pagkatiwalaan sa eskwelahan. At ito po ay hindi naaabot doon sa pangyayari na medyo mabigat na yung kanyang dinadala at wala siyang mapagsabihin ng kanyang problema. Ibig sabihin, magiging mas preventive po ito.
2: Mm-mm.
1: At talagang may suporta. At dahil po ang mga school counselor associate ay mismo nasa loob ng paaralan, mas mapapalapit po sa ating mga learners yung support system. So, katulad ng nabanggit ko, meron na agad silang maaaring unang takbuhan kung nangangailangan ng tulong at pwede rin silang i-refer doon sa iba pang professional.
2: Opo.
1: Para sa iba pang servisyo.
2: Hindi, Yusek, kaya ko lang po naitanong yan because curious lang ako kung ang common concerns ba, karamihan ba dun sa mga school ay bullying o baka mamaya marami ba yung mga estudyante na merong mga family issues, mga depression na hindi na-identify. Kaya
1: opo,
2: nagli-lead yes into some cases.
1: Correct po. Mm-hmm. Kaya po yung ano yung yan po yung kahalagahan ng ating school counselor associate. Kasi kailangan po nilang makita, ma-monitor ano ba yung mga pagbabago sa attendance, sa grade at mm-hmm. pakikitungo ng mga estudyante sa kanilang kapwa para matingnan din kung tinatawag nating routine check-in. Kasi mm-hmm. kung maramdaman ng estudyante na meron talagang tumitingin at nag-aalala para sa kanila, baka magiging mas bukas sila para magsabi o humingi ng tulong bago pa man humantong ito sa mas matinding krisis.
2: Opo.
1: Kasi di ba po, kung meron kang pinagdadaanan, na-depress ka na and so on, wala kang mapapag-tanungan, wala kang mapapag-sabihan ng iyong mga problema.
2: Okay, panghuling punto na lamang po, Yusek. Yun pong budget na allotted natin for 2027, gaano po kalaki yung allotted para sa pagpapaigting ng security sa ating mga public schools? Enough ba yun to ensure na ano ba, meron tayong metal detector at saka kung makapag-hire ng additional security personnel? Paano po?
1: Kasama po lahat itong una, humihiling po kami na sana madagdagan at mabigyan ng kaukulang budget yung kahit outsourcing ng security personnel through the MOE at siyempre po yung pagbili ng mga kagamitan katulad ng metal detectors. Lahat po ito ay nakapaloob doon sa budget proposal namin.
2: Mm-hmm.
1: At ilan pong ilang bahagi po nito ay pasok na doon sa national expenditure program.
0: Yusek, susugan ko lang po yung tanong ni Maricel, ano? Ang hinihingi nga po kasi ng DepEd is 7.2 trillion pesos for 2027. Pero merong kayong gusto na separate line item budget specifically for school safety and learner protection. Para lang po mas maintindihan din ng publiko, bakit po kinakailangan na hiwalay po sa regular MOOE ng schools ito pong budget na ito na hinihingi ninyo, and roughly mga magkano po ang kailangan?
1: Tinitingnan po natin na siguro mga 3 to 4 billion. Kaya po dapat ay ang tingin namin nakahiwalay ito as kanibagong line item is dahil kung ito po ay pasok doon sa regular MOOE, marami na din po kasing mga pagastusan ang pinaglalaanan na itong MOE. So kung merong dedicated fund for that, alam natin na kung kailangan magdagdag, depende sa laki o lawak, dami ng estudyante sa isang eskwelahan, kaya natin i-determine kung ilan bang personnel, security personnel, ano ang mga pantulong na po pwedeng i-hire ng division office for the school.
0: Oo. Kumbaga, mas magiging madali po para sa inyo ito.
1: Opo,
0: kung nakahiwalay po talaga siya, kung naka-separate line item siya.
1: Yeah.
0: Kapag magkano po ulit yung hinihingi nyo, 3 to 4, magkano po ulit, Yusek? Yung naka-separate
1: three to,
0: line three item?
1: 3 to 4 billion po yung request mo. Opo.
0: 3 to 4 billion pesos separate line item for school safety and learners protection kung sakali po na maaprubahan ng Kongreso itong separate funding ninyo. So, mapupunta po ito sa security guards, dito po sa mga guidance counselor, CCTV, metal detectors. Tama po ba? Doon po ang punta nito?
1: Nakahiwalay na po yung para sa personnel doon. Hindi pa, yung pong mga school counselor associate separate line item po yun. Ang tawag po natin doon ay creation of new position. Pero dito po, yung 4 billion po natin ay hiwalay. Para na lang po talaga yun doon sa security personnel.
0: Security personnel.
1: Opo.
0: Oo. Security personnel, CCTV, metal detectors, doon lang po yung 3 to 4
1: yes.
0: billion pesos.
1: Opo, opo.
0: Oo, yun yung separate line item na gusto nga pong mangyari ng DepEd. Last na lang po, Yusek, we know you're so busy kaya po nagpapasalamat kami sa pagpayag nyo po ngayong umaga. Yusek, yung pag-postpone nung active drill na dapat po ngayong araw sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan, move po ito by September. May kinalaman po ba ito doon sa inilabas po na pahayag ng Philippine Psychiatric Association at ng iba pa pong child psychiatrist?
1: Ito po ay una ay kailangan pong di ba meron po tayong weather disturbance at isa din po yan sa dahilan, pero nakikinig po kasi ang Department of Education, kaya po nag-instak ang ating secretary na aralin lahat itong mga binibigay ng mga solusyon. At yan po ay isa sa mga dahilan kung bakit kailangan, kasi we value kung ano yung recommendation ng Philippine Psychiatric Association, even yung Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. Particular po doon sa magiging psychological impact ng ganitong type of exercise sa learner. So ang decision po ay nakabase doon sa expert advice at mga available research, at patuloy po nating i-review yung ating safety protocols and ma-incorporate yung mga appropriate recommendations moving forward. So ito po ay na-postpone after na makonsider masusing pag-aaral doon po sa mga concerns na na-raise ng ating mga mental health experts and professional organizations.
0: That's good.
1: So, yun po ang isa sa mga dan.
0: Opo. Salamat po, Yusek. Ano? Nakakatuwa na marinig na at least ina-acknowledge nila na may kinalaman yung inilabas sa statement ng mga psychiatrist po dito. So, Yusek, may ugnayan na po kayo sa kanila. Ano daw pong recommendation nila?
1: Meron po silang mga ibinigay na patuloy naman po. I mean, nagkaroon po kasi ng isang pagpupulong na yung ating operation strand at yung ating taxi. At lagi pong kasama itong mga asosasyon na ito. Kaya po, nagpapasalamat kami na nagbigay sila ng open ng mga solution na ito dahil una, yung preparedness is importante para, pero dapat lagi po itong nakatutok sa protection ng mga bata at sa kanilang mental health and well-being. So, dahil may mga question sila at lagi naman silang nakakausap din po ng ating isang strand. Naniniwala po kami na yung safety policy ay laging nakaangkla sa ebidensya, professional expertise at kung ano po yung mga actual na kondisyon sa ating mga paaralan. So, yung pong mga rekomendasyon ay talagang ini-integrate namin at ibinibigay na parte ng mga policy direction ng dapat.
2: Yusek, pasensya ka na ha. Sabi ko kanina, huling tanong, meron pa pala akong pahabol na hirit. Last na lang talaga. Yun pong ginagawa ng ibang mga schools na nagre-require sila na gumamit ng mga transparent bags para po dun sa mga estudyante. Ano po ang tingin dito ng DepEd? Suportado niyo po ba ito for the safety of the students?
1: Well, wala naman pong masamang subukan ang lahat ng mga pamamaraan, pero may mga gumagawa na po nito. Wala po kaming isang tiyak na pulisiyang inilabas, pero mas nakakatulong din po ito dahil kung meron kang bag section at pahaba ng pila ay kailangan umuksan, maganda rin naman po. So, tinitingnan po namin ito kung paano mas magiging mabilis ang daloy ng pagpasok at paglabas sa estudyante para ng estudyante sa paaralan para hindi na rin po naaabala ang kanilang klase.
2: O kasi ang concern naman ng iba, baka mamaya matiktikan naman yung mga estudyante na mga snatcher, makita yung laman ng bag.
1: Opo, tama din po yan. Kaya po meron pa din ilang hakbang na ginagawa ang DepEd at ito naman po ay makikipag-ugnayan sa ating mga stakeholders within the school premises. Mm-hmm. Sa katunayan, opo, yung pag-ingin ng tulong sa barangay, sa ating kapulisan, ongoing na pong lahat yan.
2: Ayun, sige po. Yusek Wilfredo Cabral, maraming salamat po for joining us this morning. So, uulitin po, Yusek.
1: Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo.
0: Thank you so much, Yusek Wilfredo Cabral. Yun ang maganda pag sumasagot sa atin, hindi ba? At isa ipapaliwanag yung mga concerns din ng mga magulang and even ng mga teachers. So at least alam na natin ngayon, may kinalaman yung inilabas na pahayag ng mga psychiatrist dun sa desisyon ng DepEd, which is good.
2: Dapat naman
0: kasi
2: talaga.
0: Kasi at least nakikinig.
2: Oo, kasi diba? Alam mo naman kung sino yung mga eksperto, yung mga stakeholders na dapat mong pakinggan. Kasi ang hirap din naman na magpabigla-bigla tayo.
0: Tama.
2: Tapos hindi pa pala ready rin, baka mamaya ay makasama pa sa mga estudyante.
0: Imbis na makabuti.
2: Kasi hindi naman ito parang earthquake drill. Mm. Diba? Ibang klase
0: ibang
2: yung
0: drill
2: intervention
0: eh
2: na kailangan gawin natin dito.
0: Tsaka hindi, ang matindi kasi dito is at least si Yusek, aminado sila na may kinalaman yun, pinospone nila. Mahirap kasi yung nasa gobyerno ka, tapos ipipilit nyo na walang kaugnayan, kaya pinospone. At least siya, very open, honestly, sinabi sa atin ngayong umaga, nakikinig sila. Ganun dapat ang mga government official natin. Makikinig sa sinasabi ng stakeholders, hindi gagawa at gagawa ng desisyon ng hindi pinakikinggan ng iba.
2: Correct.
0: Lalo pa mga eksperto ito.
2: Oo.
0: Diba? Mamaya po mga kapatid ha, meron pa po tayong pag-uusapan. Abangan po ninyo yan sa oras na 8:42. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
3: True FM. Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29.
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninubian sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
5: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
6: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
7: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
6: Hello! Okay, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3.
8: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
9: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
10: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good career.
11: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
12: Yeah.
11: Ito masabi ko.
13: Your surname is Ayala.
10: Yes.
13: And you work for Ayala.
10: Yes.
13: Are you related with the Ayalas?
10: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
14: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
15: Bigyan ng mukhang balita.
16: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
17: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
18: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
17: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
19: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
17: Walang kulay, walang kinakampihan.
20: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
17: At wala rin inaatrasan.
21: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
22: Sa ilang lugar dito sa
23: nang lumangoy.
17: Susugod sa bagyo.
24: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
17: At anumang dilubyo.
25: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
17: Balita man sa lansangan.
26: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
17: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
27: Shula fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
17: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
28: Mobile Journal, Amy Achanza po.
29: Arles de los Santos po.
30: Denise Valdesancho po.
31: Ben Taninki po.
32: Las Paredes po.
33: Jeff Rivera po.
34: Julie Baiza po.
35: Kayla Makanta.
36: Mary Mon Reyes po.
37: Mariela Pascual po.
38: Halid, ang parang balita.
39: EB257911 Series of 2026.
40: True FM.
0: Mga kapatid, sa oras po na 8:47, nasa linya na po natin si Attorney Chris Bendijo mula po sa Bureau of Customs. Good morning po, Attorney Chris.
41: Good day, Sasha, Ma'am Maricel. Good morning po. Pagbati ko mula kay Commissioner Ariel Pumoseno at sa mga kawanan.
1: po ng Bureau of Customs.
0: Good morning po, Attorney. Morning. Sorry to keep you waiting. Napatagal lang po kanina sa DepEd. Attorney, umpisahan po muna natin. Unahin po muna natin para mas maintindihan din ng mga kapatid natin. Ano po ba talaga nangyari doon sa Santa Maria, Bulacan?
1: Ma'am, alam niyo po na meron na pong investigasyon na nauusad po tungkol po dito. Nabanggit naman po ni Commissioner Ariela Pumoseno na we will elevate a formal complaint no sa NAPOLCOM. Kasi kami din po, yun din po ang tanong din po talaga namin. No? Ano po ba talaga ang nangyari? Dahil pag binabasa po natin no, ang iba't ibang mga report, parang iba-iba na rin po yung naging version. No? So as far as the Bureau of Customs is concerned, we were performing a legitimate condemnation activity. Ito po yung pag-shred at pyrolysis ng mga illicit cigarettes. No? For that day, meron po kaming dalawang dekwarentang container ng mga Journey cigarettes, no? Yun po yung brand na sinisira po namin.
0: Mm.
1: At we were conducting that activity doon sa warehouse na ito. Ito po isang accredited condemnation facility ng Bureau of Customs.
0: Okay.
1: Yun naman pong issue with HPG, pare-pareho po tayo ng tanong, no? Ano po ba yung naging basihan nito? Ito po ba ay entrapment? Bypass po ba ito? Search po ba ito? Pursuat po ba ito ng isang hot pursuit, no? Yan po ang mga katanungan din po namin.
0: Okay. So, para klaro, yung talagang area na yon, doon po talaga sinisira. Isa yon sa mga lugar kung saan pwedeng magsira talaga ang BOC ng mga smuggled na sigarilyo. Area nyo po yon for
1: tama
0: that.
1: Tama po.
0: Oo. And then,
1: tama po. Ito po ay isang accredited facility.
0: May mga lumalabas po kasing alegasyon na sinasabi, may dalawa daw pong BOC personnel na involved sa bentahan ng smuggled cigarettes. Na-confirm na po ba ito? Tukoy na po ba kung sinong BOC personnel ito?
1: Narinig din po namin yan, no? At iniintay nga din po namin ang mga personalidad ng mga yan, pati na rin po kung may ebidensya po yung ating kapulisan, no? Yung ating HPG. Dahil hindi rin po namin ito tolerate, no? Yung mga ganyang alleged participation ng aming kawani, no? Pero again, medyo mahiwaga po sa amin, at least sa pananaw din po ni Commissioner ni Pumoseno, na kung ito po ay subject ng isang entrapment at kasama na po nila itong mga individual na ito, at sa dami din po ng mga ahente po, no? Yan po ay palaisipan din po sa amin kung paano po biglang naglaho ang mga alleged BOC personnel na ito. But again po, we would like to reserve at limit our comments para po ma-maintain po natin. Kasi po, ang ganda na po talaga ng samahan at working relations, no?
0: Yes,
1: ng BOC tsaka ng HPG. Sana po hindi naman po ma-overshadow ito ng ganitong isolated incident. In the past po, katawang natin sila doon sa mga vehicles, no? Ng mga Discaya, yung mga flood-related vehicles, no? Katulang po natin yung HPG dyan. So sana po hindi po masira itong magandang working relations na po namin.
0: Okay, naiintindihan po namin yun, Attorney Chris. Pero, sir, di ba kasi yung mga, sa panig po ng PNP-HPG, yung mga personnel po nila na may kinalaman dun sa operation na ginawa dun sa Santa Maria, Bulacan, for now, relieved muna sila eh. Sa BOC po ba, itong mga pinaghihinalaan di umano na may kinalaman dun sa pagbebenta nitong smuggled cigarettes, plano din po ba na i-relieve muna sila? Paano po gagawin ng BOC dun?
1: Ma'am, as much as we would want to relieve yung mga ganitong mga personnel, no, ang problema po namin ay hindi naman po identified, no, yung individuals na ito. Mga aliases po ang napoprovide po, no? Opo. And pangalawa po, nagsabi na rin po si Commissioner Ariel Pumoseno, kung may ebidensya naman din po, ay sana po mabigyan din po kami para kami din po ay makapagsampa ng kaukulang kaso, umusa din po yung aming disciplinary processes. At tinitiyak naman po namin, no, yung mga ganito po, hindi po tinotolerate talaga at all ni Commissioner Ariel Pumoseno yan.
0: Mm-hmm.
1: At sabi pa nga po niya, kung gusto niyo po, siya pa po yung una ng mamosa sa mga ganitong tao. No? So, sana po, kung merong talagang specific identities ang ating HPG, they can provide that to our office para makapaggawa din po kami ng sarili namin investigasyon at mga proseso.
0: So, nagbigay sila pero alias, hindi talaga po totoong pangalan. Tapos wala silang ibang ebidensya na binibigay tungkol po doon sa accusations nila.
1: Tama po. Kasi kung may ebidensya po at kung may identity po itong mga to, tinitiyak din po namin, no, na kami din po ay magagawa ng sariling investigasyon. At kagaya din po nila, no, we can also place our personnel under preventive suspension pending the result of the investigation.
0: Oo, wala daw pong video nung alleged transaction, walang ganon?
1: Wala rin pong pinakita sa aming ano, no, yung patungkol sa alleged na bentahan, no. Again, all our personnel there were equipped with body-worn cameras. Yung facility po, meron naman din pong coverage kami, no? Yung Port of Subic po, makikita niyo po sa YouTube yung kanilang condemnation activity dahil minandato na po natin na yung mga ganitong activities po ay fully recorded, no? So, palaisipan po sa amin kung saan po nanggaling yung allegation na meron kaming kawaninan nagbebenta di umano, no? Doon sa location na ito.
0: Nabanggit nyo na po kanina, ito pong sisirain ay Journey something, ganyan. 225 boxes of cigarettes po ito na nasa bata, no, ng Bureau of Customs. Pagka po ba ganyan, gano'ng katagal bago talaga siya sirain? Para lang po aware yung mga kapatid din natin.
1: Medyo matagal din po siya, no? Parang 2 to 3 days ang buong proseso kasi bago po siya idaan sa tinatawag nating pyrolysis, sineshred po muna ito, no? So dumadaan pa muna siya sa isang shredder. I can send you videos po nung ating condemnation. Yung pyrolysis naman po, ito po yung tinatawag nilang thermal decomposition itong mga materials na ito. Ito po ay parang pamamaraan ng safe na pagsusunog, no? Through heat sa isang isolated chamber. At nang sa ganun, makaiwas po sa isang, kumbaga sa mga emissions po, no? So, yan po ang ginagawa sa facility na ito. And we can send videos for these processes.
0: Ito pong dapat ay sisirain. Saan po ito nakumpiska? Saang area galing?
1: Port pong nakapagkumpiska nito ay Port of Subic, no? I'll get the details kung ano po yung talagang operational details kung saang area po ito talagang nakuha. But Port of Subic po ang nagmandato po ng condemnation na ito.
0: Oo, Port of Subic po ang nakahuli. Tapos, sir, yung binabanggit niyo na condemnation area, ilan po bang condemnation area meron ng BOC?
1: Kung hindi po ako nagkakamali, meron pong 12 na mga accredited facilities na mga private sectors po ito. Sila po ay nagpo-provide ng ganitong activities, mga condemnation. At yun po, no, base sa memorandum na inisyu po natin nung first month po ni Commissioner Ariel Pumoseno sa BOC, ay dapat po fully recorded at fully published, no, ang mga ganitong condemnation activity. From the time na dalhin doon, sasabihin kung saang port ito galing, sino ang mga nandun. Kasi po, like in this instance, no, may kasama po tayong taga-Department of Agriculture na nandun para tumestigo sa pagsisirang ito.
0: Mm-hmm.
1: At yung buong process po, from the unloading to the shredding to the entire completion of the process at pati po yung certification ng mga tao natin na kumpleto po yung condemnation, lahat po yan ay we are fully prepared to provide those documentation.
0: Oo, kumbaga from confiscation hanggang sa destruction, may ebidensya po ang BOC na ipapakita na talagang nagagawa po ito. At may, sabi nyo nga po, may witness pa from Department of Agriculture, is that right?
1: Tama po. Meron po tayong kasama mula po sa Department of Agriculture.
0: Kumukuha din po ba tayo ng mga kasama sa media?
1: Ano po kasi siya, no? Well, it's open to everybody. As I've mentioned, it's available sa YouTube, no? Yung pong channel ng Port of Subic. We announce it and media is always welcome to participate if they want. Kaya lang po, medyo ano po kasi siya, quote-unquote boring, no? Dahil mahaba po yung proseso and yun nga po, shredding tsaka yung pyrolysis ay parang mahirap pong i-cover naman siya ng ganung katagal kasi araw po ang bibilangin dito, no, considering the quantity also. But media is also welcome to cover, no, kung gusto po ng media mag-cover ng ating future condemnation.
0: Oo, pero ang mahalaga dito, para lang din po sa publiko na nakikinig sa atin ngayon, kumbaga, kung nagkakaroon ng investigation sa panig po ng PNPHPG, sa inyo din po may investigation na nangyayari ngayon. Sinisiguro ninyo na kung meron man, no, na kawanin ng BOC ang may ginagawang kalukuhan, eh hindi po ito ipagsasawalang kibo ng mga ng ating customs commissioner.
1: Tama po yan, no? Again, we are also waiting for the details dito sa mga allegations na pinoprovide, no, regarding 2 of our personnel. But yesterday, we accounted for everybody na nandun sa condemnation facility na ito. They were executing affidavits, no, as to what transpired, including the intrusion of the HPG. Pati po yung ating kawani, no, sa Department of Agriculture na nakatistigo din po, no, sa intrusion na ito ay imbitahan po namin siya upang makapagbigay ng salaysay. At pati po yung yung operations manager doon sa condemnation facility na again witnessed the intrusion, All of them have executed affidavits and we will be submitting those together with our complaint to the NAPALCOP.
0: Mm-mm. Attorney Chris, ito rin na, last na lang sa akin bago ko po iba to kay Mase. PNPHPG, talaga po bang mandato nila yon? Pumunta sa mga ganung site for that kind of operation? Paano po ba? Kasi hindi ko maintindihan. Part po ba ng trabaho nila yon?
1: Again, DJ Chacha, no? Ang hangarin po natin dito, ma-maintain yung ating magandang institutional relations between the DOC and the HPG. But to answer your question, if you look at the mandate, no, talagang medyo limited po, no, for highway, traffic regulations, smuggled vehicles, no. But in their defense naman po, no, mga kapulisan pa rin po natin yan, no. So halimbawa, yung mga experience natin sa kanila, working with them in the past, kung maalala po natin, meron po silang checkpoint noon, no, na merong isang motoristang umiwas, at yung motoristang umiwas ay pumunta sa isang yarda na nagkataong nakabukas yung isang container na naglalaman ng illegal na sigarilyo, ay po ay nakipagtulungan sa HPG noon, no, sa ilalim pa po noon ni General Hansel Marantan. Yun po yung working relations na gusto po naming ma-highlight, no? Yung maganda po, yung mga ganitong isolated po, sana po, ang hangarin po natin dito, process improvement, and syempre, no, yung safety po ng parehong kawani ng Bureau of Customs at ng PNPHPG.
0: Magandang umaga po, attorney, si Maricel po ito. Naiintindihan naman po namin yung significance nung good working relationship ng customs at saka po ng PNPHPG. But still, nakaka-wonder pa rin paano silang napunta dyan po sa area na accredited venue para po sa condemnation ng customs, considering na highway patrol group sila. Hindi ko alam tama ba yung pagkakaintindi ko, attorney? Highway patrol group kasi, so nai-imagine ko sa kanila, dun sila sa kalsada. Sabi mo nga, sa highway.
1: Ma'am, again po, no? I'll be very limited with my answers kasi ayaw po nating mag-invoke pa ng mga emosyon dito, no? Again, maganda po ang aming working relations sa kapulisan, pati po sa HPG. But even if you look at the motto, no? Talagang guardians of the highway ang ating motto ng ating HPG, no? But there are instances na pwede silang ma-involve, perhaps, no? Halimbawa, yung pong example natin kanina, hot pursuit, meron silang pinupursue na motor vehicle and nagkataon, nag-end up ito sa isang yarda na merong kontrabando. May mga ganung instances naman po in their defense, no? I guess, ang pinanggagalingan po ni Commissioner Ariel Pumoseno is how we can improve yung validation po natin. Nakita nyo naman pong naka-BOC uniform na, nagpakilala na po, nagbigay naman po ng mission order na pirmado ni Commissioner Ariel Pumoseno. Bakit pa po kailangan humantong sa ganong intrusion, no? Unless merong silang ibang nakita. Kasi honestly po, hindi na rin po namin sigurado kung ano yung version, no? Ito ba ay entrapment? Ito ba ay search? Kasi dun sa mga report po sa inyong himpilan, parang ang sabi nga po ni DJ Chacha kahapon, parang nawaw mali, no? Maling location. Pero dun naman sa ibang himpilan, ang sinasabi, ito nga, meron daw di umano na BOC personnel involved. So, hopefully, lahat po ng ito ay mabigyang linaw sa pamamagitan po ng investigasyon at formal na reklamong aming isasampa sa NAPALCOP.
0: Opo. Attorney, balikan ko lang po yung sinasabi ninyo kanina na accredited areas of condemnation. Tama ba yung dinig ko? 12 nationwide po?
1: I will confirm that po, pero yun po yung aking pagkakaalala. 12 po na private condemnation facility.
0: Okay. And paano po malalaman kung saan-saan po itong accredited areas of condemnation? Open naman ito, no? If sabi nyo nga po kanina, welcome eh, kahit yung media to check. So, makikita natin yung accredited condemnation areas.
1: Tama po.
0: Yung listahan.
1: Yung po kanilang, tama po, we can provide that po. And kapag po ang tanong niyo naman ay patungkol sa particular na destruction, no, ito po ay dumadaan sa mga bidding processes natin kung sino po ang facility na magbibid po para sa particular na condemnation lot. Doon po natin malalaman kung saang condemnation facility po mag-end up itong mga contraband sa sisirain po natin.
0: Opo. Hindi, kaya ko po natanong yan, attorney, kasi syempre nakakapagtaka kung open naman pala yung listahan nito pong areas of condemnation ng BOC. So dapat tukoy din, ano po, nung ating mga people and authorities kung ano-ano yung mga accredited areas. baka kasi ano eh, kung totoong nawaw mali. Kaya ko lamang naman po naipunto yan. But anyway, attorney, yung sinasabi po ninyo kanina na mga personnel na involved po doon sa customs na hindi pa natin matukoy kung sino, if it's true na talagang nakasama po sila doon sa bentahan, ano-ano po yung posible nilang liability, sir?
1: Well, definitely po, no? Paimbestigahan natin yung kanilang participation dito. Kung sila naman po ay talagang nag-engage, no, sa pagbebenta ng illicit cigarettes, administratively po talaga po ano po 'yan, misconduct po 'yan, no, that would warrant dismissal, no. We can also charge them for violation ng ating CMTA. Para sa ganun po matuto po ang aming mga kawani, assuming po, no, na talagang may ganung participation. Again, we welcome any submission of evidence against our personnel. If that would happen, if they can identify specifically yung mga ganitong tao namin, we will conduct our own investigation as well, no. But again, just as a reminder, yung mga kawani po namin ay nandun, no, sa harap po ng camera. May mga body-worn camera po sila. May mga affidavits na po, at yung nabanggit ko nga po, no, may kasama po tayong mga kawani po ng department, representative po, no, ng Department of Agriculture. So palaisipan po sa akin kung sino po kaya sa kanila, no, ang papangalanan, kung meron man, ng ating HPG.
0: Sorry sir, ano po yung CMTA?
1: Customs Modernization and Tariff Act.
0: I see. So yun yung violations na posible kapag natukoy natin.
1: Tama po.
0: Okay. Attorney, sa segue lamang po ako sa isang topic, ano po, kasi ito daw pong aktor na si Derek Ramsey ay nag-turn over nung sinasabing misdeclared car. Porsche pala tong na-turn over. Una po sa lahat, paano ba natukoy na misdeclared pala ito?
1: Nung ito po ay na-apprehend, actually po ang apprehension ay mula po sa Land Transportation Office. Dahil po magkaroon po siya ng violation for use of illegal plate, no? So, flag down po ito ng grupo nila, Assistant Secretary Marcus Lacanilao, ang hepe po ng LTO. At meron po kami ugnayan with LTO at agreement na kapag may mga ganito, they can request for information from the Bureau of Customs. So, nag-request po sila at amin pong sinilip ang aming mga records. At doon po natin natuklasan ang discrepancy po, no? Doon sa deklarasyon niya, sa entries, versus doon sa deklarasyon niya naman sa rehistro sa LTO. Malayo po yung modelo, no, na dineklara sa entry. Ito po ay dineklarang Porsche Boxster lamang na binigyan po ng value na 3.8 million mahigit. At ang binayaran pong duties and taxes ay 1.8 million lamang, no. Samantalang itong Spider 918 noong 2021 po ay nagkakahalaga ng mahigit 40 million, no. So doon pa lamang po nagkaroon na ng malaking discrepancy, kung kaya't nagkaroon din po ng ganitong findings ang Bureau of Customs, at today po ay mag-i-issue na po tayo ng warrant of seizure and detention.
0: So kumbaga, dinadrive, nakita na peke yung plaka kung ibabangga doon sa modelo ng kotse.
1: Tama po.
0: I see. So, paano po yung magiging proseso? Sabi po ninyo ngayong araw meron tayong inaasahan. Ano po ulit yon?
1: Today po, mag-i-issue po tayo ng warrant of seizure and detention. We will implement that. Pwede naman po nating i-announce, no? Kahapon po ay nakipag-ugnay naman po tayo sa aktor na ito, at siya naman po ay nangako ng pakikipagtulungan at kooperasyon, no? So, umaasa po tayo na talagang magpapatuloy ang kanyang kooperasyon sa aming ahensya, at nang sa ganun po, maimbestigahan po natin ito ng maayos at malaman po natin kung sino-sino po talaga ang mga dapat managot po sa importasyong ito.
0: Pero base po doon sa initial information na nakuha po ninyo sa customs, sino po yung posibleng nagpasok nito pong Porsche Spider na to at na misdeclare?
1: May detalye po tayo niyan, no? Halimbawa po, ang shipper po nito ay ang Emirates National General Trading. Ang consignee po noong pinasok po ito ng 2021 ay ang Tobirama Enterprises. May mga individual po ditong pinangalanan, no, yung customs broker, pero hindi ko na lang po muna babanggitin ang pangalan for data privacy reasons. Pero lahat po ito ay mai-issue na po natin ng notice upang sila ay magpaliwanag. Pati nga rin po yung mga kawani po namin, no, na nag-examine, nag-appraise po nito, dahil kailangan po nilang ipaliwanag talaga ng malubos, no, na kung paanong na-deklarang Porsche Boxster ang isang Porsche Spider. Ang layo po kasi talaga ng value nito, at madali naman po makita ang pagkakaiba, no, ng bawat modelo.
0: So kumbaga, 2021 po ba na nabili na rin ito ni Derek mula po doon sa consignee sa ano ba pangalan nito? Oo.
1: Yun po ang bagay na gusto nating ma-determine, no, dahil doon sa kanyang social media post, kung dito ako nagkakamali, sa isang ulat ay binili daw niya po ito sa isang car shop, no? So yung mga bagay na yan, yan din po ang dahilan kung bakit po natin siya gustong makausap upang malaman po natin paano po ba yung pagkakasalin-salin ng sasakyang ito magmula po doon sa entry ng 2021.
0: So may schedule na po ba tayo? Kailan po ipapatawag ang aktor na si Derek para po makumpleto yung kwento?
1: Well, today po, no, magsiserve po tayo ng warrant of seizure and detention sa kanya tong pagkatao, no? Again, we're hoping na siya ay makikipagtulungan dahil nakipag-ugnay naman po siya sa amin kahapon. Sana po, hindi naman po talaga siya yung tutumbukin, no? Talaga pong as a registered owner, kailangan po lang talaga namin siya makausap upang malaman pa po yung dagdag na detalye na makakatulong po sa ating investigasyon.
0: Oo, lalo na kung in good faith binili ng buyer, ano? Tapos, ang paano po dito, sino ang malilintikan kung sakali man mapatunayan po na hindi honest mistake at sinadya po na misdeclared yung sasakyan. Sabi nyo, tukoy nyo na po yung importer, tukoy nyo na rin po yung consignee, maging meron na rin kayong iniimbestigahan po dyan, yung inyo pong customs broker. Gano pa po katagal ito bago kaya malaman ng publiko yung tungkol po dito sa insidente ng sasakyan na ito?
1: Yun po ang dahilan kung bakit po natin gustong makausap ang mga individual na ito, no? Kasama itong aktor na ito, pati yung kanyang car shop na pinagbilhan, dahil yan po ang magpapabilis, no, sa resulta ng ating investigasyon. Now, as far as yung aming kawani is concerned, may issue din po sila ng notice to explain, no? At show cause order kung bakit po nagkaroon ng ganitong misdeclaration, no, sa isang Porsche Spyder na naging Porsche Boxster, no. So siguro po for purposes of investigation, at least give us mga 2 to 3 weeks to complete it. We can come out with the results of the investigation, and as always, no, I always provide information dun sa inyong mga producers at kay DJ Sasha din po.
0: Maraming salamat. Attorney, kamusta ang record nitong importer ng sasakyan na ito? For sure, tinitignan nyo na po yan, eh. First time po ba na nangyari ito? Kasi, chineko ko yung itsura ng Porsche Boxster tsaka yung mga nakikita natin ngayon dun sa balita na Porsche Spyder. Ang layo ng itsura, eh.
1: Totoo po yan, no? Talagang malayo ang itsura, kung kaya't itong kumpanyang ito, pati na rin po yung aming mga customs examiner, no, ay talagang merong kailangang ipaliwanag dito, kung mapapaliwanag man nila, na paano na-deklara ng ibang modelo ang mga ganitong sasakyan. Nakitang-kita naman, kahit visual ano lang, no, inspection, ay makikita mong magkaiba talaga ang modelo ng Porsche Boxster at ng Porsche Spyder na ito. Pero siguro mabanggit ko na rin, no, ito kasi mga ganitong importasyon, no, noong 2021, marami na rin tayo naging pagbabago sa proseso at pulisiya na medyo talagang imposible na, close to impossible na ang mga ganitong misdeclaration, no. I can cite two instances. First, tinanggal po natin yung temporary processing, no, or yung temporary release kung tawagin noon, nang wala pong atrig. Ngayon po, para po mailabas ang mga ganitong importasyon, talaga pong nire-record na po natin yung atrig kung tawagin. Ito po yung authority to release imported goods na ini-issue po ng BIR bilang patunay na nabayaran ang tamang buwis sa mga importasyon na ito. Ikalawa po, nilunsad na po natin yung electronic certificate of payment, no? Magmula po dun sa importasyon, ang port po ay magpapadala ng isang electronic at digital copy ng certificate of payment patungo po sa LTO, na nilalaman na po lahat po ng ito, no? Yung valuation, yung tamang modelo, at hindi po ito basta-bastang mababago. So, kung meron po kaming kawani na magpapadala ng isang digital copy na mali-mali po yung kanyang deklarasyon doon, ay mas madali po nating mahuhuli ngayon dahil kitang-kita na po yung digital footprint sa kanilang electronic certificate of payment. Sa pamamagitan po ng dalawang ito, medyo mahihirapan na po yung mga ganitong kalakaran na nag-iiba po yung deklarasyon sa papel kapag nire-rehistro na po sa LTO sa manumanong pamamaraan noon.
0: Attorney, ilang ano BOC of employees ang iniimbestigahan po natin sa ngayon?
1: Titingnan ko po yung listahan, DJ Chacha, no? Pero
0: po,
1: baka kung di po ako nagkakamali, baka 2 to 3 individuals po ito from yung examiner saka yung appraiser pati po yung nag-stencil po, no? Kasi hindi naman po pwedeng nag-stencil sa ng ibang sasakyan tapos iba po yung lumabas na sasakyan sa port po natin. Mm. Parang ang hirap naman pong paniwalaan, no? But again, we don't want to preempt the investigation. Yeah. We have their identities and we will conduct our own investigation on the matter. At titiyakin po namin, no, pananagutin po natin kung meron mang partisipasyon ng aming kawani. Pero yun nga, no? Sa papel, mukhang talagang meron kasi ang hirap paniwalaan na hindi nila alam, no, na ibang modelo ang kanilang ipinapasok at ina-appraise sa pagkakataong ito.
0: Pero dun sa registration sa LTO, ano nakalagay? Boxster or Porsche Spyder?
1: Sa LTO po, Spyder na po yung nakalagay.
0: Oh,
1: no?
0: So walang problema sa papel sa LTO?
1: Tama po, no? So kapag tinignan po natin yung vehicle identification number, pareho po yung vehicle identification number na makikita natin sa rehistro at yung entry sa Bureau of Customs, pero magkaiba po yung modelong nakadeklara sa parehong vehicle identification number. So doon pa lamang po, kitang-kita na po natin, talaga pong nagkaroon po ng focus-focus dito, no? Na iba yung pumasok na sasakyan, iba rin po yung inirehistro sa LTO upang obviously, no, makaiwas sa pagbabayad ng tamang duties and taxes. Oh.
0: Pagka ganun, meron din kailangang imbestigahan sa LTO?
1: Nabanggit naman po ni ASEC Marcos Lacanilaw kahapon, no, na lahat ng dumaan sa papel na dumaan sa kanilang tauhan, no, upang marehistro ito, considering na meron pong discrepancy sa certificate of payment, ay kanila din pong sisilipin, no, at kung may pananagutan man, sila rin po ay mag-i-implement ng disciplinary action. But again po, siguro po mas magandang LTO na po ang sumagot,
0: yes,
1: sa tanong na po.
0: Yeah. Oo. Ito pong mga importers and consignees, kung mapatunayan talaga once matapos po yung investigation nyo na misdeclared, paano po yun? Pagbabayarin lamang sila? Yun lang po yung penalty nila? Babayaran nila yung totoong buwis dapat? Aside from that, meron pa po bang iba na penalty?
1: Ay, definitely po, blacklisted na po itong mga to, no? At ikalawa po, nagpapatupad po si Commissioner Ariel Pumoseno ng patakaran na kapag ang isang kumpanya ay nasasangkot sa mga ganitong smuggling activities, no, pinapakondak po niya yung post-clearance audit sa lahat po ng transaksyon ng kumpanyang ito upang makita po natin kung above board ba o lahat ba ng transaksyon ng kumpanyang ito ay may pagkakamali. Dahil hindi po pwedeng para po tayong paulit-ulit na lang, eh. Nakakapagod na po. So mas maigi na pong mapangalanan natin ang mga bumubuo sa mga kumpanyang ito, i-blacklist po silang lahat at titiyakin po natin hindi po sila makakapagdegosyo sa Bureau of Customs.
0: Will you make that public after 2 to 3 weeks po? Kung sino-sino po yung mga involved talaga dito?
1: Opo, we can provide the results of the investigation after the completion.
0: Oo. Last na lang po dito sa part na to. Attorney, dun sa tinitingnan natin ng mga importers, ito, first time nga po ba ito? Or may mga history na rin na baka ganun yung ginawa? Ano po nakita ninyo initially?
1: I'm yet specific sa kumpanyang ito, no, I'm yet to receive the report. Siguro okay. Po this morning, kararating ko lang po sa office, no. So I can provide the preliminary information later kapag nakuha ko na po yung report sa tungkol po dito.
0: Kung may mga nakikinig sa atin ngayon na halimbawa, kasi ang mga makaka-afford lang naman po talaga nito, yung mga nakakaluwag-luwag sa buhay, apakamahal ng sasakyan na to. Kung yung buyer bumili pero in good faith, pero hindi niya alam na yung palang binili niya misdeclared, meron din po ba siyang kakaharapin?
1: Siguro po, mas magandang makipag-ugnayan po muna sila, no, sa aming ahensya. Meron po tayong tinatawag na prior disclosure program, no. Ito po ay pamamaraan na itong mga ganitong pagkakataon kapag tingin po nila ay kulang yung buwis na binayaran, no, at hindi naman po ganitong medyo substantial po talaga yung pagkakaiba, may mga remedies naman po tayong available, no, administratively para ma-rectify po natin. Siguro po, hypothetically, we can also explore, no, yung possibility of having a car amnesty program. Pero yan po ay kailangan ng pahintulot ng ating Department of Finance upang maisaayos naman po yung papeles ng mga buyers in good faith, no. Yan po ay ating pag-aaralan upang matulungan naman din po ang mga ganitong nagmamay-ari ng mga sasakyan para hindi naman po sila nangangamba tuwing gagamitin nila ay may posibilidad na ito ay mahila ng Bureau of Customs.
0: Oo, at mababawi pa yung kotse kung sakali na mapatunayan na talagang in good faith to, wala silang kinalaman doon sa misdeclared value.
1: Magbabari po kasi yan depending on the facts of the circumstances, no? Alimbawa po, kapag ka po yung discrepancy ay more than 30%, talaga pong wala na po tayong magagawa dyan. Talaga pong yan ay for forfeiture, no?
0: Okay.
1: Kapag po yung discrepancy ay less than 30%, pwede pong may mga penalties po ito, less than 10%, may fine lang po. Magvavary po kasi yan talaga kung very substantial yung intent to evade duties and taxes, no? So again, sana po makipag-ugnayan sila sa aming ahensya. Eh kung talaga pong malayong-malayo talaga, at alam naman po din ng iba dyan, no, yung kanilang mga binayarang duties and taxes, ay talaga pong dadaan po tayo sa proseso. Yan po talaga ang nakasaad sa batas. Tayo naman po ay tagapagpatupad lamang nito.
0: So, dito sa sitwasyon na ito, ng Porsche na ito, ano ito? More than 30%. So, for forfeiture na, hindi na mababawi.
1: Based dito sa mga dokumento meron po kami, sa aming entry, sa aming investigasyon, more than 30% po ito, definitely, no? So, kung yan po ang magiging estado po nito, for forfeiture po talaga ito. But again, we will...

0: Pag nahuli pala kayo, pag more than 30%, wala na for feature na. But thank you po, Attorney Chris, for explaining things to us. Maraming salamat po. Makikipag-ugnayan pa rin po kami sa inyo. Ukol pa po sa ilan pa mga detalye na kailangan po namin malaman.
1: Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po.
0: Thank you so much, Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff nga po ng Bureau of Customs. Maraming salamat mga kapatid, hindi pa tayo tapos 919. Tutok pa rin po dito sa 105.9 True FM.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
3: True FM.
4: Cha, cheese ring ba yan?
5: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna, ito muna. Kasi Papu, nakita ko, nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
6: Oo, napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
5: Yeah.
6: Oo, tulungan kaya natin?
5: Oo, pakontak natin.
6: I-guess natin sa show.
5: Oo.
6: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
5: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
6: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
7: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
8: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
9: Let's get it on!
8: Yeah! Ang bilis tumakbo! Hoy!
10: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
8: Ano?
9: Hello!
8: Sumobra pa! You choose which ingredient?
9: Mabukas pa tayo mga kakain.
8: Anong gagawin mo ngayon?
11: Pantikim lang.
8: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
10: Suga.
8: Ay! Are you okay?
10: Wala.
8: Medic? Do we have a medic?
11: Oh my God, ayaw nang tumigil.
8: Feel of pressure! Hindi ko na susunod na ba yan o hindi. Naku, patay na.
11: Sunog na
8: mystery ingredient, Mr.
11: Ah! Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
5: Oo, aabot yan.
8: Kaya mo ba magluto habang inangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist. Welcome to Star Under Pressure.
12: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
1: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga halinggi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
2: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalaman na.
1: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
3: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
1: Kwentuhang may saysay.
4: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
1: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
5: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
1: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
6: Nasunog na yung kwapaw ko.
1: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
7: Thalassemia, oh, let's start with that.
8: Para mas maintindihan.
1: May lugar ka rito, kapatid.
9: It's a beautiful day!
1: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
10: Kapatid, 9:24 ang oras po natin. Ang tamang oras muna, hatid sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs.

0: updates, visit their website www.mayadelarosa.com at ang kanila pong Facebook page. Bisitahin nyo rin po para sa live selling araw-araw ng mga nagagandahang gold at diamonds ng Mayet de la Rosa. At mga kapatid, diretso na po tayo agad. Kasama po natin ang immediate past president ng Philippine Psychiatric Association, si Dr. Joanne May Perez Rifareal. Good morning po, Doc.
1: Hello, good morning po, DJ Chacha and Mama Set. Thank you for having us sa Philippine Psychiatric Association.
0: Maraming salamat din po, ma'am, for being on the show. Diretso po tayo agad dito sa ating usapan. Unang-una, ano pong pangunahing concern ng inyo pong grupo dyan sa Philippine Psychiatric Association? Kung bakit po gusto ninyo na wag muna sanang ang ipatupad, which is sinunod naman ng DepEd, ito pong active attack drill natin sa mga eskwelahan.
1: Yes, yes, DJ Chacha. Pero just to ano lang ha, to set the record straight, ang Philippine Psychiatric Association po, kami po ay one na with the goal ng DepEd. We are aligned sa ating goals with the DepEd of making sure na our schools are safe spaces na para sa ating mga learners, ating mga students. So, kasama nila kami doon na sa goal na 'yon. Nung naano lang po namin, ma'am, nung nakuha namin, nabasa namin yung memo about dito sa active na attack drill, which is supposed to be scheduled today, ay kami po ay gumawa ng research. Kasi, of course, preparation is very important na to ensure the safety of our learners. But sana it should be based on evidence. So, it should be evidence-based. And your preparation should be trauma-informed. So, in speaking of evidence-based, kasi ma'am, naggumawa kami po ng research and nakita po namin na itong mga active attack drills, exposure to this may put mga students no at risk for psychological harm. Sa mga pag-aaral no, may mga nagsa-study na it tells us na mga about 30-40% may express no ng through their language no kung anong age group man sila ng anxiety, symptoms of distress, depression, and ang mga impact nito, it may last for about 90 days after the drills itself. So, kasama na rin dito, ma'am, sa evidence is yung tinatawag natin no, na trauma-informed sana ang ating delivery of our protocol. So, trauma-informed, ano ba ito? Sana ay may adequate preparation. Very important kasi yon na there's advance notice. Sa amin kasing pag-examine ang memo ng DepEd ay nilabas nila noong August 12 and then implementation I think is today kaagad. So, mga more or less 2 weeks, ma'am. And we think na insufficient, no? Hindi masyadong enough ang time for preparation, especially preparation ng ating mga guro and ng mga parents. So, it should be a collaboration sana. Not just the guro, parents, but of course, kasama din sana sa planning yung mga no, mental health professionals. No? Kasi again, given the evidence no, na meron itong psychological impact sa ating mga learners who are especially vulnerable. Lalo, depende sa kanilang age group. No? So, at saka yung mga ano sana ma'am, exercises, no? Yung mga activities sana ay age-appropriate. Meaning, di ba ma'am DJ Chacha, age-appropriate meaning iba-iba kasi eh, no? Pag preschool, bata, iba ang kanilang understanding sa nangyayaring drill, for example, versus kung isang bata ay elementary, iba naman, no? Kung sila ay nasa teenage, di ba, na grupo. So, because different ang kanilang understanding, so, iba-iba din kasi dapat no, yung activities na angkop para sa kanila.
0: Oo.
1: So, yun po yung amin lang in-emphasize na we are one with DepEd, but sana defer muna and then pag-aralang mabuti based on evidence, so using evidence-based practices and trauma-informed na prevention methods.
0: Yung binabanggit niyo po na may possibility magkaroon ng fear, anxiety, and even trauma yung mga bata na dadaan dito po sa active drill, specific po ba ito sa isang age group or across all ages po yan, posibleng dumaan po sa ganito?
1: Yung sa sinabi ko kanina ma'am na psychological distress, no, it's across age group.
0: Across all age group po ito. Kaya ang recommendation nyo po, which is maganda, yung in-explain nyo kanina, ang recommendation ninyo, iba ang treatment dapat ng active drill sa mga grade school, sa active drill na mangyayari sa senior high school, which is I think kay tinake naman po positively ng DepEd, kaya po na-move into a different date ito pong active drill na mangyayari. Pero siguro para mas maintindihan din ng mga magulang natin. Kasi yung mga earthquake drill, normally ginagawa po talaga yan sa mga schools eh. Ano po bang pinagkaiba ng earthquake drill sa active shooting or active active attack drill na gagawin natin sa mga eskwelahan? Bakit po mas traumatic ito or posibleng mag-cause ng anxiety para sa mga bata or para sa mga estudyante?
1: Ibang-iba kasi DJ Chacha, pag sinabi natin na earthquake drill or a fire drill, ito ay mga natural, 'di ba? Disasters sila, disasters na kailangan talagang paghandaan ng mga bata. They know what to do, yung mga duck cover and hold, which is very important to help them be safe, no, during itong mga disasters na ito. Ang exposure kasi, no, sa isang simulated, 'di ba, na active attack drill ay mag-expose isang bata sa hyper-realistic na scenario which would involve violence. Ibang usapan na yon kung may violence involved. Kasi, of course, kung may violence na, mag-i-elicit ito na iba't ibang reaction sa mga bata. Lalo na kung hindi nila naintindihan na ito pala ay drill. No? For example, lalo na sa mas younger age group. Because violence is different from a calamity na natural.
0: Meron din po kayong binabanggit na ang recommendation niyo is trauma-informed approaches. When we say trauma-informed approaches sa safety drills na gagawin sa school, ano po exactly ito?
1: Yes, ito yung number one, there should be age-appropriate ang mga activities sana, DJ Chacha. Na? So, for example, sa mga bata na preschool, mga kinder, 3 to 5 years old, for example, kasi hindi pa sila masyadong aware kung ano ba itong nangyayari, and it may induce fear, takot sa kanila. Rather than inducing fear and takot, ang mga activities nila, kasi mga bata pa, the teacher, for example, ang practice nila is go to a corner sila sa grupo, how to stay quiet, and then si teacher reassure. Now, reassurance is very important, lalo na sa mga bata. And then, mag-iiba ang activities na pag middle school or pag teenager. No? So, kaya ang isa, kung nabasa niyo DJ Chacha, na yung aming recommendation, is not really yung the simulation kaagad ng active attack. But sana, we start first, no, with tabletop exercises. Ano ba itong tabletop exercises? Discussions. Diba? Parang we discuss first, no, kung ano ba ito, scenarios, may cases, about cases, about like this. So kung ganito, we openly discuss, no, anong gagawin natin pag ganitong scenario. Sino ang assigned for this? Saan tayo? Anong gagawin? What's the best response? And kasama dapat din dito, parents. No? So parents should also be aware kung ano yung mga drills na related to these types of programs ng school. Another naman doon sa trauma-informed is advance notice. Kailangan talaga preparation, DJ Chacha. Of course, schools, ang mga guro kasi natin, sila yung facilitators for this. So sila makikipag-coordinate. So I think preparation is very important. And the 2 weeks na binigay ng DepEd sa kanilang memo and the implementation, we feel na it's kulang. Kasi teachers also need to be aware kung ano ba ang tasks, ano ang gagawin. And number three, kasama doon sa trauma-informed care is the availability sana or participation in the discussion ng mental health professionals. DJ Chacha, sa kahit naman na anong disaster, di ba, or drill, mas maganda after, kasi kasama yun sa drill, post-drill, sana ay kasama lagi na merong nagpa-process ng mga bata at ng mga teachers din kamusta, how did you feel about the drill, may ano ba ang mga emotions, ano ang feelings, ano ang natutunan, what did we learn from that, ano kaya pa natin gawin next time. So ganun, so it's always a collaboration sana, and yun lang naman ang namin panawagan na sana ay we prepare better and give time for adequate time for preparation and collaboration. with everyone, with the stakeholders. Kasi sa Pilipinas, kasi iba ang setup din natin, di ba, DJ Chacha? Kailangan collaboration eh. Kasi iba, no? Ang sinasabi nila nationwide, di ba? So, kailangan we take into consideration also, tawag namin dito, DJ Chacha, is needs assessment. We also look at sana, bago tayo mag-implement ng any program or drills sa schools, is tingnan natin kung ano ba ang mga needs ng bawat paaralan. So, yun, titingnan natin structure, ano ba ang, kamusta ang mga teachers, ano ba ang mga kailangan pa ng schools para for us to be able to make this drill as fruitful and productive as possible for all.
0: Doc, magandang umaga po. Yung sinasabi po ninyo na 2 weeks na preparation ng DepEd, kulang na kulang. So, kailan po natin masasabi na nakahanda na yung bawat eskwelahan para sa ganitong mga scenario? Ano yung ideal na pwede nating pagbatayan?
1: Yung ideal scenario sana is meeting muna, collaborative meeting with all of the stakeholders. Ang madami kasi ang stakeholders po dito, di ba ma'am, per community, no? So kasama dito yung PNP, DILG, local government units, ano sana namin po is kasama din, no, ang mga mental health professionals in coming up with the best sana na paraan to deliver this. So, which is, we are glad, no, kasi tomorrow po, meron meeting ang DepEd at kasama po kami doon, ang Philippine Psychiatric Association, kasama po kami doon sa meeting na sinet po ng DepEd.
0: Okay, magandang balita po yan. Pero, Doc, habang naghahanda tayo, habang isinasagawa natin itong mga meeting na to, ano po yung dapat na malaman ng mga teachers sa school to ensure that their students are also protected?
1: Very important, very crucial na ang role ng mga teachers also. Kaya tabi saludo kami sa mga teachers kasi of course sila ang second parents, 'di ba, ng ating mga anak, no, ng mga bata sa school. So ang crucial ang role nila. Number one sana ay they know, no, matalas ang kanilang observation, they know. Early detection is very important. Early detection. So kung sakasakali na may napansin silang mga students nila na parang nagbago ang behavior, na hindi naman sila ganito before, but napansin nila na biglang nagiging pala absent na, may absenteeism, or nadidelay na sa mga submission ng kanilang mga requirements, or medyo nagkakaproblema na sa kanilang performance or grades at school, mas maganda, we do regular check-ins, kausapin natin ng ating mga students. So, let's always be mindful, tawag namin doon, no? So, kung may mga pagbabago sa mga pagkikilos or behavior ng ating mga ating mga estudyante po. Now, kami din po sana ay we also encourage open lines of communication. Yung bang alam, no, ng mga students kung sino ang kanilang lalapitan na guidance counselors, kung meron sa kung may ang mga schools may mga guidance counselors lalapitan nila. In fact, ma'am, sa ibang schools na ang sa akin lang to personally, meron silang mga regular check-ins na random, no, ang mga guidance counselors. Nagtatawag lang randomly kahit wala namang anything. Kamustahan sessions is very important. Kasi doon din na ilalabas, no, kamusta ka? How are you? Kamusta ang ating pag-navigate? Halimbawa, through the school year, meron bang mga academic stress, academic pressure? So, I hope na itong mga lines of communication na to are open. And of course, kung may mga programa na sila, no, sa school, then mas lalo nila itong papaigtingin, no? For example, anti-bullying campaigns. Then, yeah, so kung meron silang protocol, kung anong susundin dito, they follow. Now, to make sure lang na our school is a safe space for everyone.
0: Kaso yun po ang problema, Doc, hindi lahat ng public school may guidance counselor. Mismong yung DepEd po talaga aminado dyan. So, kailangan lang may ma-identify sila kung kanino dapat lumapit. Yeah.
1: Yung iba, ma'am, kasi nga, kung habang kulang pa, nag-aana sila, no, they empower yung mga class advisors. Na sana mga class advisors, kung may napapansin silang any change in behavior, mas maganda kausapin, no? In a way na non-judgmental, we are open to listening sa ating mga bata, and safe sila na lumapit sa atin, na hindi natin sila ginajudge, hindi natin, wala tayong mga comments na unnecessary na mas lalo pang madismiss ang kung anuman ang kanilang mga nararamdaman.
0: Ma'am, yung sinasabi po ninyo kanina na importante yung needs assessment per school.
1: Yes.
0: So, ibig sabihin, mas advisable kung kumbaga nakakustomize yung magiging drill o yung approach natin kada school. Hindi pwedeng in general yung gawin na approach ng DepEd.
1: Mas maganda po sana, tingnan muna natin kung ano ba ang mga strengths ng schools, ano ang mga kailangan pang i-improve on, ano ang meron na, ano ang mga supports in place already. So, yun ang needs assessment na ating tinatawag. Halimbawa, structurally, may mga locks ba ang mga doors? So, check muna natin kung, kasi di ba, ma'am, may mga nagsasabi ano, na halimbawa, may narinig kami na ito naman ay ginagawa na sa ibang bansa. But it's different, di ba? Wala namang pare-pareho na structure. Sa ibang bansa, automatic ang kanilang mga locks. Isang pindot lang, nag-ano ka agad, di ba? Deadbolt ka agad ang locks nila. So, iba naman kasi sa Philippines. And of course, iba-iba din no? In different parts of our country. So, mas maganda, tingnan muna natin ano ang capacity ng ating mga paaralan, ano ang meron na, and kung ano na ang mga supports available.
0: Okay, panghuli na lang po on my part, Doc. Ano
1: yes.
0: yung danger na kailangang bantayan ng mga teacher, especially sa mga ganitong klase ng scenario na nagkakaroon ng violence? Kasi of course may mga concern about, naku baka copycat. So saan tayo dapat maging maingat?
1: Dapat maingat tayo, ma'am, no? In terms of, again, prevention is very important. So ang pag-iingat kasi safety encompasses physical, emotional, psychological, na well-being of a child. So physically, sana sa mga paaralan, we make sure no, na we strengthen kung ano yung mga security measures in place, na like sa security guard, make sure na may mga locks, well-lit. Sa mga pag-aaral din, ma'am, pag medyo madilim ang mga corridors, medyo ano din yun, it can be a risk factor. So kailangan maganda ang lighting, kung kaya may mga CCTV. So mga ganun po, no? So in terms of physical safety and again, support system, alam nila kung sino ang lalapitan. And emotionally, sana ay we are aware kung ang mga bata, no, ang mga learners natin ay medyo in distress now or siguro due to pressure. Sana we can also make it a habit to have that collaboration always with the parents, with the family. Kasi hindi naman kailangan teachers lang din talaga, ma'am, di ba? To ensure that safety. We mas maganda collaboration with the family, especially with the parents or guardians, is also very important. Pag-usapan, no, kung ano ang makakatulong sa mga learners. And speaking of copycat, yes. Now, in fact, ang Philippine Psychiatric Association, kami po, very, ano din kami, we advocate talaga for proper and respectful no, na reporting ng media about itong mga cases of violence and even no, self-harm and suicide. Mas maganda po, rather than inuulit-ulit-ulit natin yung mga details, walang ganon, no mention of specific details. Kung kinakailangan, no videos, huwag mag-share ng mga videos, pictures, and focus tayo, and emphasize natin always where to get help, ano ang mga red flags na kailangan bantayan, and ano ang mga supports available for everyone.
0: Ayan, at least malinaw na po ngayon. Dr. Joanne, kami po'y hihingi ng mga detalye sa magiging ugnayan niyo po bukas with DepEd, ano?
1: Yes po. Sure po. We can always naman po collaborate po and message niyo lang po kami sa Philippine Psychiatric Association.
0: Oo. Maraming salamat po. Si Dr. Joanne May Perez Rifarial, ang immediate past president po ng Philippine Psychiatric Association. Kasi nanghihingi rin sila ng joint task force with DepEd, health agencies, and psychiatric organizations.
2: Yes.
0: Sa pagsugpo nga po dito sa mga nangyayari po ngayon na violence sa mga eskwelahan dito sa bansa.
2: Magandang development yun. Yung sinabi ni Doc na meron pala silang meeting.
0: Mm-hmm, bukas. Yun nga bukas.
2: Kasi importante na meron kang eksperto na kausap para sigurado tayo yung pag-handle. Hindi mauuwi sa trauma, di ba, para dun sa mga bata.
0: Oo,
2: mahirap na baka tinatakot natin sila.
0: Sobrang totoo yun, for sure. Yung iba, ngayon lang din natin lahat na pagtanto, no? Na oo nga, kung active shoot drill yun, dapat iba-ibang approach sa bawat age level.
2: Yes.
0: Iba yung para sa grade 1, iba yung turo pag grade 6 na, iba rin pag senior high school.
2: Oo.
0: Kasi kung paano natin tuturuan, maging yung mga teachers naman natin, yung way ng pagtuturo nila iba. So dapat sa mga drills natin, dapat iba-iba talaga din
2: at saka
0: approach
2: maganda rin
0: dyan.
2: Yung pinupunto ni Doc kanina na aside dun sa depende sa age level, depende dun sa environment. Kasi magkakaiba nga naman ng kultura kada eskwelahan. Baka mamaya iba yung kultura sa ibang sa isang school na to, tapos naging iba yung approach, hindi ukol dun.
0: Oo, at ang gusto, diba? Correct. At ang gusto rin nilang mangyari, Tita Mas, sa bawat active shoot drill na mangyayari, merong mental health professional na nandoon sa site.
2: Oo,
0: dahil
2: oo,
0: after nung drill, i-explain at i-assess kung ano naramdaman ng mga bata every after drill.
2: Oo. Uy, at saka importante yung orientation sa teachers.
0: Oo.
2: Diba? Kasi baka mamaya, hindi mo alam, baka yung teachers traumatized din.
0: Oo. Hindi lang naman mga students ang natotrauma sa mga ganitong klase
2: kahit
0: ng sitwasyon.
2: Kahit adult natotraumatized din. Oo.
0: Kumbaga, ano tayo, work tayo hand in hand, mga kapatid, ano, sa pag resolve po nito mga issues na kinakaharap po ng ating education sector sa ngayon. So let's wait and see kung ano magiging kalalabasan ng meeting na yan bukas, kasi nga binabanggit ni Doktora, importante bago gawin yan drill na yan, meeting muna, usap muna with the different stakeholders.
2: Yan, pag-usapan muna natin.
0: Dapat naman talaga. Mga kapatid, sa oras po na 9:44, meron pa ba tayong break dyan? Hindi pa po tayo tapos. Meron pa tayong pabida sa True FM? Wala, hindi natin na-announce. Nawala sa isip natin. Babawi na lang po kami bukas, mga kapatid. Pero wala pong lilipat. Tayo po'y magpapatuloy hanggang alas 10 ng umaga. Kasama nyo nga po DJ Chacha.
2: Sa ngalan po ni Manong Ted Failon, Maricel Halil.
0: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
3: True FM. Ang True FM.
4: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
5: Hi, schoolmates! Welcome back to my school! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
6: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
5: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
7: Join us in Mind School, where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
8: Step into amazing portals with us, where extraordinary, weird, and mind-blowing things
7: come to life.
9: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawan na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: FM. True FM. Live report. Live report.
1: At sa oras nga po na 9:48, kasama na natin sa linya live sa Senado para sa Day 18 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Marimon Reyes, good morning.
2: Mase, DJ Cha, ngayong alas 10 ng umaga, inaasahan yung pagpapatuloy na ng Day 18 naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan imbis na itong si Special Enforcing Officer ng DepEd na si Edward Fajardo ang ipapatawag na prosekusyon para tumestigo, may pinadala kasi yung kanyang kampo kahapon ng medical certificate at kasulatan na siya raw hindi makakadalo muna dahil confined siya sa ospital at nagka-stroke. Kaya ngayon naman, ang ipapatawag ngayon ay itong si Assistant Chief of Staff ng OVP na si Lemuel Ortonio. Samantala, nag-request din ang prosecution kahapon ng subpoena para sa tatlo namang opisyal mula sa AFP. Pati rin sa mga abangan natin ngayong araw ay yung pagbababa naman ng ruling ng impeachment court tungkol sa kung sino nga ba talaga ang may paglabag sa subjudicial rule o kaya naman doon sa Rule 18 ng Rules of Court pagdating sa impeachment proceedings. Pero mangyayari lang yung hatol na yan pagkatapos mapakinggan ng korte yung pagpapaliwanag naman ni Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Gutan. Siya kasi yung nabanggit at nireklamo ni Defense Counsel Attorney Sheila Season na may pinost online na maapektuhan daw yung merits ng proceedings. At yan muna ang latest mula dito sa Senado para sa DJ Chacha at Manong Ted Filo sa 105.9 True FM. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat si Marimon Reyes nga po live dyan sa Senado. Ay, hindi pala natuloy kahapon kasi natanong natin yung kahapon kay Congressman Terry Ridon. Mm. We're expecting yesterday nga tatayo si Attorney Ligutan pero yes. Ngayon pala yun bago magsimula yung trial.
3: Ngayon na kasi masyadong naging juicy yung kanilang balitaktakan dito kay Gina Acosta. Tapos ay yung inaasahan natin na today na magsasalita na si Fajardo, yung disbursing officer naman ng DepEd, eh hindi muna matutuloy dahil nga po nag-suffer siya sa stroke. So dahil dyan, mamumove siya, nire-request na ipasabina on September 7 ba yun? O basta sa unang bahagi po ng September. Kaya mauuna munang magsalita yung iba pang mga testigo ng prosekusyon. Invited din yung tatlong AFP personnel para magsalita nga po tungkol dyan.
1: Ayan mga kapatid, para nga po sa masyadong busy ang buhay at hindi nyo na po masyadong natututukan itong impeachment kahapon na nangyari yung dyan po sa Senado na may kinalaman pa din po sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Kahapon yung last day na ni Gina Acosta ng pagharap po sa witness stand at ikawalong araw yung kahapon na may kinalaman sa Article 1 ng impeachment. Ito po yung misuse or maling paggamit ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ito po yung panahon ang DepEd Secretary pa ay si VP Sara Duterte. Isa po sa mga naging pag-amin kahapon at isa sa mga naisiwalat kahapon itong si Gina Acosta. Sinasabi niya na siya ang may buong accountability sa 500 million pesos na the confidential funds ng Office of the Vice President. Pero sinabi rin niya, ulitin lang natin na hindi nga raw, hindi niya alam kung paano aktual na ginamit o kaya ipinamahagi yung pera na yan. Basta alam lang niya na accountable siya doon. Doon sa 500 million pesos na yun. Pero kung paano yan ginastos, Tita Mase, di ko alam.
3: Wala siyang sinasabi alam.
1: Niya. Di ko po alam. Kay ano na po yan, La Chica. Yun ang paulit-ulit natin narinig kahapon.
3: Yung nga, inasa niya lahat kay Colonel La Chica, yun pong Vice Presidential Security Group Officer po ni VP Sara. But of course, naririyan po yung tanong ng ilang senador, kagaya po ni Senador Rafi Tulfo, na ito ba yung matatawag natin na kumbaga pagiging stupid blind follower? Yan po yung isa dun sa mga tanong. At dahil nga po dyan sa nangyari kahapon, ang ipinupunto ng prosecution, definitely masasampahan daw ng kaso etong si Acosta dahil parang ang sabi nga nung ilang mga legal experts, yung ilan dun sa kanyang mga nabanggit na pahayag kahapon, self-incriminating na kumbaga inailaglag niya yung kanyang sarili doon sa mga binitiwan niyang pahayag. Pero sabi nga po ni Congressman Terry Ridon kahapon, kampo po ng prosekusyon, bagamat masasampahan, malaki yung chance ang masampahan ng kaso itong si Acosta, nariyan pa rin yung tanong kung anong mangyayari kay VP Sara.
4: Naku po, ito pa, kahapon din nangyari, di ba, pinakita ni Ligutan kay Acosta yung ilang ARs or acknowledgement receipts po na isinumiten itong OVP sa Commission on Audit. May mga bago pong pangalan na napalutang kahapon. Hindi na sikat si Mary Grace Piatos.
3: Hindi na.
4: Kahapon ang nakita po ng korte at ng publiko, 100,000 pesos binayad kay Antonio Pagong para dun sa purchase of information. Meron ding 100,000 na binayad daw dito kay Timon Andrew Pusa para sa vehicle rental. Merong 250,000 pesos kay Don Piang at 150,000 para kay Shane Ngit-Ngit. Tapos may nabanggit si Attorney Ligutan na nagkaroon daw recently si VP Sara ng tree planting. Bakit daw doon hindi kinailangan ng confidential funds?
3: Ayun
4: kasi
3: pa.
4: Ngayon wala ng confidential funds si VP Sara, hindi ba?
3: At saka yung tanong kahapon, umabot hanggang kahapon na bakit ginagawang pangbayad yung gamot?
4: Mm-mm.
3: Hindi ba? So yan yung mga ilan sa mga pending.
4: Oo. At doon din sa questioning po ni Ligutan kahapon, lumalabas din na kahit sila Chika po ang pinagkakatiwala ang humawak sa buong confidential funds ng OVP, wala siyang fidelity bond sa Bureau of Treasury. Samantalang si Acosta, yung tinatawag na may fidelity bond or accountable officer. At sa ilalim po ng rules para sa mga kapatid natin, ito yung binabanggit din ni Congressman Ridon sa atin kahapon, ang isang public officer na may custody or nagdi-disburse po ng government funds, kinakailangan meron munang treasury fidelity bond na tinatawag bilang protection nga po ng gobyerno, lalo na natin, tayong mga nag-aambag-ambagan dito sa pera ng bayan, kung sakali magkaroon ng financial loss or misuse dun sa public funds. At ang hindi pagsunod dito, Tita Mase, delikado si Acosta, pwede pong magresulta ng criminal or even administrative liability.
3: Yun na nga.
4: So kaya nga natanong siya kahapon ni Senator Risa na okay lang ba sa'yo na ikaw
3: ang kakasuhan.
4: Ikaw makukulong.
3: At saka, kasi pag iniisip mo din yung tanong ni Attorney Ligutan kahapon na parang bakit kapag yung defense ang nagtatanong sa'yo, nasasagot mo agad, naiintindihan mo agad. Pero bakit kapag naman daw siya yung nagtatanong, bakit hindi niya agad nagigets? May mga ganyang tanong.
4: Bakit nga ba? Baka bakit iba yung dinig niya pag yung defense ay nagtatanong, mas klaro sa pandinig ni Acosta. Pwede rin kasing ganun lang eh.
3: Pwede nga.
4: Mas nagiging klaro pag defense side. Oy, pero sa mga kapatid natin, dahil 9:55 na, kahapon po nagkaroon tayo ng pabida driver dito po sa ating pabida sa True FM na segment. 4,000 pesos po yung naipadala natin kay Tatay Alvin Marcelo na medyo naging emosyonal pa at naluha dun po sa ating usapan kahapon. Siya po ay byudo, 3 taon na, mag-isa na lamang po siya sa buhay. 6 ang kanyang anak, may kanya-kanya na pong buhay yung mga anak, may kanya-kanya na mga kinakasama, kaya si Tatay kahit may nararamdaman, tuloy po sa paghahanap buhay bilang isang TNVS driver. Sa in-drive po nagmamaneho si Tatay Alvin. Boundary system po yung ginagawa nito ni Tatay. Ibig sabihin hindi sa kanya po yung minamaneho niyang sasakyan. 1,400 pesos po ang boundary niya sa kada araw. So kung kikita siya, halimbawa, dapat makakita siya at as much as possible ng 3,000 pesos sa isang araw. Ilang oras na biyahe po yan. And birthday din po ni Tatay on August 27. So natanggap
3: Thursday.
4: Niya na po. Oh yes, ka-birthday siya ni Kuya Popoy. Natanggap na po ni Tatay yung 4,000 pesos galing sa ating mga Happy Anonymous. Ang tabayanan lamang po natin, may mga video ba to? Bukas na. Bukas na yung videos na ipapadala. Abangan po natin yung video. Ayan, kasi lalabas nga po sila on Thursday ng kanyang pamilya. So, ibig sabihin Friday ito masisend sa atin ni Tatay. Tatay, baka ikaw po yung namamasada pa rin hanggang ngayon. Advance happy birthday po sa inyo. At Maricel, bago tayo magpaalam, meron ka ba munang gustong batiin?
3: Yes, mga kapatid. Hello kay Ate Vance Fernandez. Nakasama po natin dyan sa Malacanang Press Corps. Yun lang. Tapos mamaya, mga kapatid, samahan niyo po kami ha sa programang Sa Totoo Lang. Kasama ko po dyan sina Jovi Francisco at Chiki Verhel alas 6 po yan ng gabi sa One News, pero meron po kaming delayed broadcast sa 1PH ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi at alas 11 naman po dito sa True FM. So kita-kita po tayo mamaya. malamang ay mapapag-usapan din natin yung day 18 naman ng impeachment trial dyan po sa Senado.
4: Sigurado yan. Mm-hmm. Thank you so much, Tita Maricel. You will be back here on Thursday.
3: Yes. So see you on Thursday. Tomorrow, balik na si Manong Ted.
4: Yes, babalik muna si Manong Ted at magbabalik po si Maricel Halili naman dito sa Webes. Si Marco Cabrera, pinapabati po ang pamana ng sining ng pamantasan. Ay, hindi pala. Pamana ng sining ng pamantasan gaganapin sa UP Manila Museum of History ngayong araw. Para sa mga sabihin na natin na nakatutok sa atin ngayon ang mga artist. Ayan, hindi ba? Pamana ng sining ng pamantasan once again sa UP Manila Museum of History. Today po yan. Marco, good morning to you. Ingat sa biyahe. 9:59 on the clock mga kapatid. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Maricel Halili ng 4 na oras. Tutok pa rin po. Marami pa magagandang programa ang susunod. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
4: Happy Tuesday, everyone! Happy birthday, Tangge!
5: Wednesday na!
6: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!

0: maghanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, bisa layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
3: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4pm to 9pm at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Unique Hair Time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9

0: Kim ko para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Tarana!

Hello. Good afternoon, Region 8. Good afternoon, Philippines. Hello, world. Ngayong hapon kaninyo tanan mga higala. Maupay nga kulob. Kumusta na itong mga suking ating pamatingan? Sugod man na itong mga viewers. Salamat po. And permi na katutok hini nga himang rawon. Upod kan kaoyo, siyempre. Ay nako, hindi nga impeachment trial. Ayaw lang kayo giniimbestigar. Agi kita tinatawag na due process. Reaction ito iba. Dagmitit niyo. Sino yung lakamot oras ng panahon? Balit. Ayaw ka. Okay. Bureau of Customs, kakasuhan, Philippine National Police, Highway Patrol Group, ha, smuggled nga susi. It makabirido ka din eh, makaarawod. Kay Hira mismo nga adha, ahinsyet gobyerno, nagsisinaramok. Ano man nakaka huder rito? Sharing pamin, usa nga dati nga nakada nga nag-retire na. Ito, nasusuga dito, customs police, kung ano pa man, BIR, tungo dito tsalapi. Oo nga yan. Kaya ano, mukhang pera. Kaya, tungo dito mga bisyo. Ito nga papogi ng papogi, pulis. Ini nga. Kala ko. Hoy, paghatag. It's PG, amo nga nito, engineer. Hoy, paghatag, para resa mo. Ay, nako. Ginoo ko. Ano ni? Ito, nagaganahi. Ano ito? Gagari ito. Ano ito? Ano ito? Kaoyo. Presidente, ngayon vice presidente. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Kala ito. Mga era lang ito, mga pakulo. Okay, sige. Pagong, pusa. Ano ni? Bilat. Kumubrahan confidential funds. Wala, kanwin yung mga aran. Turno ka tingkap or usahon.

usot, pastilan. Bali mo kamo di mag-aram. Ginoo ko. Inuot la kita. Ngabay na la kita iti ini nga mga bantayan tangay gampo tanan pamalando nga dir masingan hi pastilan nga. Kaka perwisyo ini kung mga marubagyo. Office of the Vice President Kaoyo, Assistant Chief of Staff, no? Kaninahan aga ang imbuhat nga in impeachment trial ini nga staff ni Lemuel Antonio sumalang na bilang kumoy kaduha second hostile witness. Sige. Kita untay ton dida. Ay, or sumaliton nest. Lusot. Dudala ini. Makalusot. Hindi makalusot. Alam nyo na. Di ba? Oh, sige. Kaya minhiya. Kanina nga baga. Mga halata kadulog hinduro. Nga may mga nagpapaka. Butangin mga ngaran nga baga. Natural. Eh, para makalusot lagi. Senador Jingo Estrada. Man. Ginabisuhan tugutan han sandigang bayan nga mag pasuri ng tuhod pa-examine tiya tuhod kaya di rin nakakalakatin mo upay Senador Jingo Estrada. Ah, mo daw lang ito. Amat daga daw rin kaparusahan. Nila kami yung siya matitibaton lang yan. May nga ni mga inin official, mga mission base. So, hindi niya lang mga senador o mga nagtatrabaho gobyerno, nga kinakasuhan. Ano trason? Masakit. Damot magulol. Ay, nako. Para lang. Amis na. Natural. Makagawas, makalus. Okay. Inquiry. Armed Forces of the Philippines. Lieutenant La Checa. Gintapos na. Ginuman na. Sige. Malaga pa yung mga restorya. Congressman Yamsuan nanawagan nga mas paruhugtun pa iton GMRC Good Manner and Right Banyak. Oh, diri. Dito na siya to, yaw. Good Manners and Right Conduct. Masing ko banyak. Ang mga eskwilahan, ito na, tinulugod, no? Nga, binaban niya kanit baga. Natuod, nakakapan, humayaw ngayaw, ngahaw, kumbaga. Ay, Ginoo, kumisigad ano nga mga good manners and right conduct, kung talaga, amatak sinisya rin, dito kasangkayan, ha, Europe, no? Natong pagbisita pero ng mga lugar dito sa Europa. Duhala ang nga tanan kung agin kita ng mga lugar ang importante gudla nga nasunod. Oo. Ha Europe talaga nato na nakonheran na sunod nga hera mismo iton nagdisiplina. Oh. Duhala, no? And ano ito? And maupay nga attitude and maupay nga discipline. Sang litwaray samok dito sa Europe, dito sa Germany especially. Diba? Waray. Bis ultimo pagtabok, ultimo pagsakay,
último

0: pangaon, mga disiplinado gud talaga. Kun din sa Pilipinas, mga disiplinado, dire mga maglipong it mga ulo, yung mga driver, yung mga, ano, mga barobatasan, papakaano yung pagpakakuha. Nito ha, Germany, driver ka, magkukuha ng driver's license, babalasong, kasano ka matagan, din nikita mo, papakakuha ng mga driver's license, ang kita mo, parang kawari mga batasan yung mga driver. Sinyong taman dire nga tanan, mas darda mo, labi na yung mga driver tricycle din sa Siyudad Tacloban. Mga PD cab, labi na. Sus, Ginoo ko. Masing daw kay Kuan la, sir, maaram ka naman itpubri. Sir, maaram ka naman nagpapakaboy. Rason nga, yung mga sugod dito, yung mga klase, yung mga batasan nga tul-tul. Waray, disiplina nga tul-tul. Kaya no, ito yung mga leader din, waray mga pulos gaya, parang mga gamit. Amo ang titikangan dito daw kita daw sa Germany. Saludo daw nga ako dito tiyara mga mayor. Yes, sir! Dito ni Dini makakasayop pa, makikimalo. Uy, sus, Ginoo ko. Sayop na nga ni. Uy, kuhan ako, sir. Pidi ka driver lang ako, sir. Kuhan eh. Kaya kung nagtatrabaho kayo ito, hindi disiplina kayo mo, hindi maghahatag kayo mo, hindi pamatasan, hindi ikit masusugad. Pero kay, bakit kay pobre o mga batasan? Ito na siya. Aray ko, makuwari ito din sa Pilipinas, matuman. Kita mo, yan ang ating pag-election, barangay ng iski. Maabulos man ito, hindi ka mga na, nginginano. Palit ka mo hamon, makarawa ito namon ito. Namon ito ni Dag. Amon din ni Tatabo. Hindi niya ito. Okay, sige. Alit, may himo. Department of Health nagdugang in leptospirosis test. Ha? May mga lanes na in 33 ng hospital. Nako! Ini nga mga kananhugawit ka, kuhan, mga yatot. Magtitikangan ito. Ang taksinisan mo, waray nga ni, bisan lang itong pagdisiplina panlalabog yung basura. Pastilan makapurungot, yun kong usahay. Imkapit bahay, kundi itong palog. Sorry. Maaram na nga may barsurahan, maaram na nga may labugan nga tuhay, di lagap na babaro paglabog yung tul-tul. Aray, gadaanin ko talaga. Ada ko, maupay ko din yung mga kasangit, maupay nga pundasyon. Dito, Germany. Di ka lumabog. Di ka lumabog. Di ka nagsunod. Kung ano mga labuganan, dakop. Tun, angay, tun. Di rin kayo, pakadakop din mo dito, papagsiligong ka, paro din sa Pilipinas, malakop ka, papagsiligong, papag... Linurong ito. Presuha, mas makapag... buot. Amit yung pagdisiplina, pero kay man Pinoy, kay Ru, ayaw God, Iloy. sige, pasensya na lang kita ito. Ito, diri ito, mapasar. Masugad yan, ito nga, klaseng presidente ka nang kung ito. Binayot, bayot. Adi pa, ano nilotin eh. Metro Manila Development Authority, MMDA. Oo. Papatawan ng multa ang contractor ng IDSA rehabilitation. Sus, Ginoo ko. Yan ang palit niyo, papatawin multa. Damon ito yung mga ginihimong wari pulos. Aray, gadudog. Ay, maupay nga ni ini kay Meda kung gini-istorya. May taginihimang rawan. Di kala na, ayun. Ah, mula matuod. Digital. Hindi naliwat. Sige, digital. Kinamag-una. Digital notarization man. Minamadali ng BIR at Supreme Court. Hala. Ito, kwarta ito. notarization. Opa ito, malagmit kay basta panalapi, nagmalagmit ito sa kuwartet gobyerno. Agay, balita ang trabaho Pilipinas. Kaliyuntan eh, adi. Ano yun eh? US, ilang yuan na kita kadali. Tinanggal ang Anseria halistahan ng mga state sponsor ang terrorism. Sige. Ayaw itong kaliri itong tuhay ng mga terorista, terorismo. Ikaw mismo. Okay. Binatilyo. Ultawo daw yun rin eh. Sweden, natubang hinkasong murder. Patay daw yun eh. Mahuman, an school sword attack. Ba daw? Kabataan, good talaga yan. Oray na good. Oray ng mga barbatasan. Kaya ano, nagtikang itong dirituhay nga pundasyon at pamilya. Kaya kung tuhay at pamilya, dirit na susugod yung mga kabataan, kaya oray mga disiplina. Kausin yung supulit amay nga eroy. An eroy nga to na matam is pagbuyan. Alam ko yan. Kilala ko yung pera-pera lang yan pagdating sa election. Diba? Taiwan President. Man. Nanindigang di isusuko ang kahit isang pulgada ng kanilang teritoryo. Ito nga. Amo ito't maato. Gira na lang kita, saramok na lang ini kumbaga. Amoy ton. Diri kay China, ngan Pilipinas, ang istorya na la, kwartahon na la. Okay, hindi nga Pilipinas. Kang kanay matsayop, kanuan de la Cruz, ikaw mismo, Hira mismo, kita mismo. Upon an ikaw mismo lagi. Ahay. Estilan ka mo. Nadaan kita, engineer, mga kasangkayan, nga dito, habagat. Panahon lang kita, panahon. Nagdadarainihin mga pag-uran, halusyon, duha nga bagyo nga nusa nga low pressure area padayon yana nga gin mo monitor lakamo mo pa na lang awarit masingan ni haton ha Bisayas labi na ni pero kung dapat kun ta mga kami ada man gutay nga paguran din ni haton grabe manit paso oy bisan gad la diton tika urod din paguuran okay na ito matarutag sikay la oray good di ba. Grabe, matindi talaga ituran niya na. May nag-text din niya, kauyo, mabusag naman ko na timbok. Ah, ayan lang ito. Kaya mo lang gimbilin ha ako ng mga, kuan, manak mga kabataan. Oo, gimbilin ha ako nga baga, oray manak bilinin ko sa lapi. Gimbilin lang ako, amo lang ini nga, sige mo na lang nga buhok. Bakit na kita ka mo tunawara, di ba? Nga magbugto. Mga rumalisan to. Amalay naging bilin ha ako nini. Ay kamot ka baraka. Ay kamot ka pausa kay amo iton. Amo ito tamlahit buk. Waray ko la kwarta. Kaya kung bilin na naking kwarta, iton. O, panto. Maabot hin 106 ng mga barangay kada mo ha cordillera man ada ha kadelikaduhan hinin landslide ngan flash flood tungod hinin habagat nako kadelikado Ah, kaling ko ano, di. Mau pa ini para mga ano ka mo? Bigay ikaw regalo. Wow. Kadi tagi ako. Ano tunura man engineer. No, naman bigay ka regalo. Nasusulod man lang di oras. Okay, amo ito. Ayan, ito na. Bigay ikaw regalo. Wala, sige. Kung na siya man, tagi-tagi kamit nga regalo kung baga siya ito panharatag. Ano yun, engineer? Baga di na minaasya. Pinanmindo itong kita hindi resya hindi di nagsasamok naman agoy oras sa Bogos nga Pilipinas bilis talaga ng oras ano alas 4:39 na nga rin kita hini ini ang pagtaga digital notarization ginmamadali ito na bigay ikaw regalo. Ito na siya, danger, ano? Sorry. Bureau of Internal Remedio. Iton, maurupay. O, di talaga pa siya. Sorry again. Di talaga pa siya. Kaya wala man di surat. Nasa yung mala, BIR. Damot, biningit BIR. Amo na nga na ito, bigay ikaw regalo, bigay ikaw remedio. Huh? Bureau, o, di talaga rin di. Bureau of Internal Revenue ngay, andi remedyo. Ngan AC. Ha? Huh? Supreme Court? Sige, kung na siya man. Bureau na, of Internal Revenue, BIR. Ngan, amo na. In Supreme Court. Oh, siya. Ano ba yun eh? Pinangunahan ng Bureau of Internal Revenue, Commissioner Carlito. Uy. Commissioner Charito. Sorry. Charito Martin R. Mendoza at Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin. Alfredo Benjamin S. Kino niya? Kagiyaw. Uy. An pag pasulo, pagpasunod. Ah, pagpasulong. Gusto nira. Oo. Mauman didahan era pag-resturya, pagpulong. Para pag-usahon an electric muna init mo upay electronic documentary stamp tax. Uy mo upay ini di ba? Dapat electronic documentary stamp tax EDST system han BIR ngat han nganan electronic notarization facility han Korte Suprema. Yun, maganda yan. Bilwa kini. Awat maupay ng mga program at gobyerno. Panuyuhin para inisyatibo o mga inisyatib nga himuon nga digital and bugos nga proseso and notarization. Notaryo ba? Notarization tikang hiton pagtikang nga dahiton katapusan. Pinaagihin eh. Uy. Pwede na nga bayaran ang nigbutang ini nga electronic nga document documentary stamp. Amoy mo po yan, no? Electronic Documentary Stamp Tax, DST. Amo po yan ini para sa ano pa man ini. Ngan, diri na kinahanglan man bumalik ha tradisyon nga papel. Iyon! Amo di the best. Nakakadamo man ini hiton papel ngay kadamot mga permahan gabay ini sugadron mo pa ini, di ba? Ayon kay Commissioner Mendoza, ang hakbang ay bunga ng kanilang naging desisyon noong Pebrero 2026 kung saan natukoy ang natukoy nila ang manual. Kasi mas marupay ini. Nawaran na ang mga manual na pag didikit ng DST bilang yan natirang paper-based tip. Yun. Sa electronic notarization. Gabay, madagmit. Papalpilit ng pating deal. Ano naman ito? Papalpilit ng pating papil. Open na ini. Gabay. Ako, I agree. Ini. Kung ang dokumento mismo ay maaring permahan na notaryo at verifikahan sa maaring digital. Hindi na dapat ito bumalik. Yan. Pa sana una na papel para la magdokumentaryo. O kumuhanin nga documentary stamp. O istituwa na yung palitan ng documentary stamp. O aray na, mag-uul na ito. Mapalit ka pa, diritso na. Yan yung naging sharing ni Mendoza. O makalit, lota, no? may mga initiative. Mga sukad din eh. So, BIR ng Supreme Court. Ang naturang reforma ay makakasalig na mga sa mga sumusunod na ayan panuntunan. Supreme Court Rules and Electronic Notarization. Ayan, inaprobahan noong February 4, 2025, last year pa nga ni. Ayon sa BIR, ang nakipagtulungan na sila sa Supreme Court o Korte Suprema, alinsunod sa modernisasyon at digital transformation ng ahensya sa ilalim ng Bureau of Internal Remedio. Remedio. Wala na nga ako ni Remedio. BIR. Gayun din sa pagsusulong ng pamahalaan sa state of doing state of doing business. Yun, the best talaga. I agree. Baga pwede akin mag-approve, ma-approve ba nga na kinidayon. Yan. Upang maging mas mabilis, simple, iton, at ligtas ang mga transaction sa mga mamamayan at negosyo. Very good. Amin, maupay. Nauna. Mag-ahulig direk. Ngumura ko luck. Thank you and congratulations. Itong mga taga Bureau of Internal Revenue, yon, pinaagi kan Commissioner Charlito Martin Mendoza at the Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin is kagwa. Basta, di ko. Kasama mo tiya. Supreme Court Associate Justice. Ayun, yan ang maganda. Para ito nga stamp, di ka magpipinan mahal. Ba, di marurig taga-postal, taga-post office. Kaya ito ko napalit na post office ini. Ngayara, in-stamp, documentary stamp. Ito, mas madorili na. Di ba? Kaya ito ko na lahira. Electronics na. Yun. It, si kaso, yun, kung tangpira na liwat, makin mahal. Ay, kayo puro may bayad. Siyempre. Ha, Pilipinas, in oras, alas 4:49 na. Oh, panmalinin nga ito din. Masakay, magrawon, di ba? Ombudsman, may hawak na nga 28 nga testigo laban kay Hadto Speaker Martin Romualdez. Ombudsman. Sige, kung asya man. Kuri man lit pagpamatuod din eh. Pero kung baga siya rin pa mag-iba, ali rin hindi rin mapamatundan. Alam siya na. Hahay, kayo talaga oo. Kayo talaga oo. Uy, ano? Drug-free workplaces in Muntinlupa. Maaring makatanggap ng 50,000 cash incentive mula sa local government units. Work Place Anti-Drug Abuse Program. Oh, ibang klase liwat ini. Nagsasabu si nanay, nagsasabu si tatay, katulong ang nagsusupply. Alright, drug free na ito. Alright. Hagi! Sige ito, pag pinanakop, nati kada mo lago ni drugs. Ano ba yan, kuya? Adi pa, ini makaritlot ini. Ng sekretary itong DILG. Maabot 20 anyos. Ha? Pagkapriso. Waray piyansa. Igin duduso ni Secretary Internal sa Internal Local Government Units. Maupa ini. Kung madadak man. Ay, mapripriso ka, ha? Mamay ka lang ito, 20 anyos, wala piyansa. Indudoso yan na ni Secretary. Ha? Ito ni Department of Interior and Local Government, Rimulya. Man, parahan mga nagmamayari ng loose firearms. So, skidimit na dadakpan. Mga loose firearms. Dito lang nga niya Cebu, Danau. Damo dito nagpakagawas nga. Magami din Danau liwat. Wah, kaya nakakaigo nga niya. Bisan kung may din Danau. Na akong gap. Naawod na pagbuhat.
1: Ragan Hanistor. Hima.
0: Ahay buhay. Boy no! Mag-ano mang kitinit panahon, ano? Loga din nga panahon pastilan. Nada sa bagay ni Tayera sa Manila. Kung ano malay ito, bumbaga Tagalog, sanayan na lang yan. Mas mga ganyan eh, wala na yan. Sanayan na lang yan sa kanila. Alam mo naman eh. Basta may mga suko din yung mga bagat. Sana din yung ato no rain hinta. Di rin kung tumakakuan kita din yung experience siya. Pero kaya din na dito ha, Caldera, kaya ato yan na itong kuan. Nandito itong rumbo itong panahon. So amin niya na babantayan nila dito. Pinag-iingat ang mga residente na maabot ng 106 barangay sa Cordillera Administrative Region na natukoy. Nakita na nila na mataas ang panganib. Oh, delikado talaga. Mataas ang panganib sa landslide at flash flood dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ako. So, nagbabala ang Mines and Geosciences Bureau, MGB. Magandang wi bayan. Mines and Geosciences Bureau, MGB, Cordillera sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha at ginawa nila hinimok toon dapat ang mga lokal na pamahalaan na maging handa, diba, para Boy Scout ba laging handa sa posibleng pag lilikas ng mga residente na nasa baga sharing pamanera peligro. Dapat suko dito, di ba? Bantay da yun. Pero kung magtiga man tatulo, mas marang nabahan na dito, nga kung nabalhin na kamo, di lagihap. Maray good. Ay, ito, dito mga hayop. Ano? You know, kung maram na nga, babawal nga da, kinabahan na landslide, di lagihap. Karon, pagkakaabotit panahon, may nadidisgrasya, sayop na liotit gobyerno. Pasambuak na nga. Ano? Anyway, maupay nalang ito. Alang maupay, ligad maupay. Naton na rin eh, nga sana diri itong din hiaton baga makaigo, no? Diri yung tan din hiaton maglasorboy nga mga bagyo. Kamida naliwat, duduha. Plus labot lang nga pagiging habagat naliwat, no? Ay, nako. Ako nila kita. Pamalandong dong, pagampo dong, sana. Hindi rin makaniya aton. Adto yan na haluso. Nagbagunan ko, ano? Nagbagunan panahon. Ano una kay Permi na kaniya aton? Yan adto na hayara Permi, haluson. Tapos Mindanao. Ano una Mindanao, wala itong dito, di dinuuran. Yan na, kita adto Permi na kaninigo. Sana di rin itong din. Pero pag-abot din hilot aton, pag-abot din mga biraan hilot aton, biniberalot kita yung mga beer. September, October, November, December. Patry, what ini. Pero sige lang, dato na ini mga permila pag-ampula kita nga. Lord, ay ganda kami ito nga di. Kato na ito, diba? Diba? Bueno, mag-aano mong kita mga kasanggahan ato mga sharing paman himang rawon niya ng pan-martis ng edisyon. Bangin buwas, engineer, ato na lang kanya habalay kay di na kaya. Oh, mahal na gasolina. Maray na ubos. Tagpera. Tapos ano lang, mataas na liwat. Ano ba ini? Kalibutan. Kabailanin kita dito. San bailanin kita dito. Ano natin? Bahay-bahay. Siya rin pa man. Makuwari. Oh, makuwari. May sarak yan. Mahal na gasolina talaga. Mahal na diesel. Ano na kundi electric. Kung man lang bisiklita. Hindi mo na dara liwat. Bisiklita kundi niya kundi electric. Di kang ladhapalo. Lubat na. Sus, Maria, si pinarayo pa. Ganyan takloban. Anyway, sige. Magaan naman kita, ha? Tuwan lang kita. Pasensya. Pero mga batian lagi hapon ako, ha? Ayon ko tanahan, mga kasangkay. Thank you so much sa natin mga sukitig pamatid. Narang hapon akong partner di, ha? Master Control, ha? Engineering, and ha? IT Department. Thank you. Siyempre, ha? Narang hapon natin, Chief Executive Officer. At the same time, manager ng magkalaylain ng FM station. Sunod na Tacloban, Upudan, Ormoc. Nagiliwat ng Mr. Bob Abelianos. Iliwat ang ibus na sangkay nito sa Rugo na kanginan ng talon. Sari ko man, pero may lang kita na pag-servisyo. Public service is our trust. So, ilo kayo pinro sa mga pangkulob. Salamat tayo po. Matingan, kumusta ka mo? Bye!

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got

0: Manicure time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

It's Retro City.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sa.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uli ng sa...
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: organisasyon ng ahensya. Zero ng Budget Department sa National Expenditure Program.
1: Ombudsman humiling po na ang mga maestradong bumoto pabor sa pagpapiyansa po ni dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation ay mag-inhibit na raw o umatras sa pagnilipo na naturang kaso.
0: Pambansang pulisya ng Pilipinas, makikipagtulungan sa kakawaran ng edukasyon para sa patakaran na talituntunin sa pagpapatupad ng active shoot drill sa mga paaralan.
1: NBI hinihingi ng impormasyon o hihingi ng impormasyon sa Meta tungkol sa mga nanood at nag-share ng live stream ng Zamboanga school shooting. Pagkalat ng video online kasama sa iniimbestigahan.
0: Ombudsman, iimbestigahan din daw ang umano'y korupsyon sa flood control sa Davao City. Ombudsman Remulla, tinawag ang Davao na epicenter daw ng flood control projects bago ang Marcos administration dahil sa bulto-bultong alokasyon na natanggap ng lungsod.
1: Kabuuang kaso ng leptospirosis sa buong bansa umabot na sa 4,285 ayon sa DOH. 845 ng mga bagong kaso ang naitala sa loob lamang ng dalawang linggo matapos ang sunod-sunod na mga pag-uulan at pagbawaha.
0: Higit 40% ng state universities and colleges sa Pilipinas posibleng makaranas ng budget cuts sa 2027 national budget.
1: Pangulong Bongbong Marcos Jr. bukas daw sa rekomendasyon na ipagbawal ang Facebook at ilang pang social media platform na nakaka-impluensya sa kabataan na maging marahas.
0: Defense Secretary Gilbert Chodoro, may sapat daw na dahilan upang maghinala na may ilang opisyales ng Pilipinas na tumatanggap daw ng tulong galing sa China. Nako mga opisyal, pumapabor daw sa Beijing pagdating sa usapin sa West Philippine Sea.
1: Habang lifestyle check po naman gagawin daw ng ombudsman sa higit na 100 opisyal ng Bureau of Customs, LTO at ilang pang ahensya ng pamahalaan.
0: COMELEC, kung humihingi na ng desisyon sa Kongreso pagsapit ng ikalawang linggo ng Setyembre kung itutuloy ba o ipopospone ang barangay SK Elections 2026.
1: U.S. extradition request laban kay Apollo Quiboloy, nasa kamay na po ng DOJ. Amerika atat nang makitang resolusyon ng Pilipinas sa kahilingan na maipadala sa Amerika si Quiboloy.
0: Kalihim po ng DFA, humihiling sa Kamara ng Reforma sa Sistema sa Pensyon ng mga retiradong sundalo ng Armed Forces of the Philippines.
1: Philippine Air Force, kumpleto po ang 32 helicopter na mula sa Poland para po sa kanilang modernisasyon.
0: Iwasan ang pag-aaksaya ng kanin. Ito nga ang panawagan ng kagawaran ng agrikultura sa publiko dahil nasa higit 10 milyong sako o higit 20 milyong pisong halaga ng kanin kada taon ang nasasayang ng mga Pilipino.
1: Bagyong Obet, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility kagabi pero ayon sa PAGASA, posibleng palakasin nito ang habagat na maghahati ng mga pag-uulan sa ilang lugar sa Metro Manila, Luzon at maging sa Western Visayas.
0: Sa mga balita po sa Metro Manila, higit 1,500 piso na wala sa kita o nawawala sa kita ng bawat minimum wage earner sa Metro Manila dahil sa pagharang ng Korte ng Pasig sa wage hike sa NCR.
1: Ikatlong train set na may 8 bagon ng North-South Commuter Railway dumating na sa bansa at nakatagdang dalhin sa Malanday Depot sa Valenzuela City.
0: Inabulaan na naman ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kumakalat na post sa social media na 1-week duty, 2 weeks off at 8-hour duty schedule para po sa mga kapulisan.
1: At sa ating mga lalawigan sa Luzon, Philippine Coast Guard na padala po ng karagdagang tauhan at oil spill equipment para sa lumubog na tugboat sa Bukaw River sa Botolan, Zambales.
0: Halaga ng pinsalang idinulot ng Bagyong Luis at Maymay sa mga maing isda at magsasaka sa probinsya ng Pangasinan umabot sa higit 500 milyong piso.
1: 5 dams sa Nueva Ecija at 100 kilometrong dike patungo ng Bataan. Plano pong gawin daw ng pamahalaang Marcos Jr. bilang solusyon sa pagbabaha sa Central Luzon.
0: Principal ng isang eskwelahan sa Masbate iniimbestigahan ng DepEd dahil sa viral post laban sa dalawang kinatawan ng party list sa Kongreso.
1: At sa Kabisayaan po naman, tiyahin na may-ari po ng baril na ginamit sa pamamaril sa Tacloban noong Hunyo sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries.
0: Patay naman ang isang rider ng motorsiklo at kanyang angkas matapos sumalpok sa isang kalabaw na tumatawid ng kalsada sa lungsod Puya ng Silay sa Negros Occidental.
1: Red alert naman, itinaas sa kabisayaan ng National Grid Corporation of the Philippines dahil po sa pagnipis ng supply ng kuryente.
0: 30 estudyante na lason sa Santo Tomas, Davao del Norte matapos kumain ng meriendang bilo-bilo at gulaman na hinaluan ng bleaching powder.
1: Bleaching powder! Samantala mga kapatid, balitang pangkalakalan, grupong piston, nagsagawa po ng kilos protesta bunsod naman ang panibago pong dagdag singil sa produktong petrolyo.
0: Panukala na i-renew ang 50 taon ang prangkisa ng Philippine Airlines pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara.
1: Pangulong Marcos Jr., suportado ang produksyon ng sarili nating electric vehicles.
0: Trump administration planong bawiin ang non-immigrant visa ng nasa 200,000 dayuhan na humingi ng asylum sa Amerika. Immigration crackdown, pinakamalaki sa kasaysayan.
1: Sa iba yung dagat pa rin, dalawa po namang napakilalang pastor pinagmulta ng tig $723 o higit 44,000 pesos matapos mangaral sa loob ng eroplano sa South Korea. Mga pastor, masyado doon po malakas ang boses at pasaway po sa mga cabin crew.
0: Samantala, kalahati ng bayan sa Poma, southwestern France ang nawasak matapos manalasa ang malakas na buhawi. Higit 30 katawang naidalang sugatan at nasa 300 kabahayan ang nasira.
1: At mga kapatid, dati po namang Sports 5 dahil po sa Senate Flex. Naturalization po ng dating NBA player at forward na si Benny Boatwright. Atrasado, Boatwright hindi makakapaglaro para sa Gilas Pilipinas at sa 2026 Asian Games.
0: 38 atleta kakatawan sa bansa para sa Pickleball World Cup sa Da Nang, Vietnam.
1: Pinay tennis sensation Alex Ayala at kapares na si Felix Auger Alasime maagang nasibak sa US Open Mixed Doubles Tournament.
0: Roger Federer magbabalik tennis court para sa isang exhibition match sa US Open.
1: At balitang entertainment mga kapatid, bagong noontime serye ng TV5 na Mommy Guard starring Jolina Magdangal at Marvin Agustin, nagsimula na ang taping.
0: Samantala, Leia Salonga in-unfollow sa Instagram sina RM at J-Hope ng BTS.
1: Liza Soberano at Grammy-winning actress na si Hair ng pelikulang Forgotten Island nagkaroon ng fan meet sa Pasay City.
0: Lisa at Jisoo ng Blackpink in their solo era pa rin. May comeback ang dalawa na ilalabas po sa susunod na buwan.
1: At mga kapatid, YouTuber turned podcast couple na Dan and Phil pupunta sa bansa para sa kanilang hard launch world tour.
0: Girl group na Cat's Eye nagpasalamat naman po sa kanilang fans dahil nanguna sa Billboard 200.
1: At para po sa ating mga taga-Ostugard, malungkot na balita po ito. 10-time Grammy winner and singer-songwriter Dolly Parton pumanaw na sa edad na 80. Mga kapatid, yan pong isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Detalye abangan sa amin pong pagbabalik kasama na ang
2: News 5! FM Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: Ang galing!
4: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
5: Oo, napanood ko na yan. Marami na, dami ng views niyan eh.
4: Yeah.
5: Oo, tulungan kaya natin.
4: Oo, pakontak natin.
5: I-guess natin sa show.
4: Oo.
5: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
4: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
5: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
2: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH.
6: B1079. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Kulay. Walang kinakampihan.
11: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
10: At
1: wala rin inaatrasan.
3: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala pong bayo sa nangyayari.
10: Sa ilang lugar dito
3: sa nang lumangoy.
1: Susugod sa bagyo.
11: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
1: At anumang dilubyo.
12: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
1: Balita man sa lansangan.
13: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
1: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
14: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
1: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
15: Mobile Journal, Amy Achanza po.
16: Arles de los Santos po.
17: Denise Bogasancho po.
18: Ben Taringi po.
19: Las Paredes po.
20: Jeff Rivera po.
21: Julie Baiza po.
22: Kayla Macanta.
23: Mary Mon Reyes po.
24: Mariela Pascual po.
25: Halimbawa.

0: Get Enough by Regent.
1: True FM.
2: True FM, mga kapatid, ang ating pong tamang oras ngayong ganap ng alas 6:30. Handa na ba sila? Kami handang-handa na. Pero bago po ang lahat, mga kapatid, tandaan po natin, ha, sa mga panahong ito na pabago-bago nga po ang klima, maalinsangan, uulan, ay talaga naman usong-usuho na naman ang sakit. Kaya lagi po nagpapaalala po sa atin ang Unilab na dapat tayong mag-iingat lagi. Pagbili po ng gamot, pagpili ng gamot, doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa, dahil kapag sobrang mura naman, mag-ingat din po at magduda, dahil baka hindi yan effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahong obligado kang magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala po sa atin yan ng Unilab. Salamat po ng marami. Thank you! At ngayon kami po'y handang-handa na. Parang ihatid, mga kapatid, ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. At ngayon po kami po'y maghahatid rin ng mga tampok na balitang ito sa TV5 at maging sa RPTV. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
3: Ako naman po si DJ Chacha.
2: At ngayon, unang-una po sa ating mga tampok na balita. Nabusisi po sa impeachment trial kahapon ang paghingi kaagad ng pondo ni VP Sara Duterte nang siya'y maupo sa pwesto, kahit na wala para pong maayos na plano kung saan at kung paano gagamitin po ang salapi. Kinumpirma yan ng ikalawang hostile witness na prosecution sa impeachment trial na si OVP Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio. Noong nga pong una ay 250 million pesos pa lamang daw ang hinihingi ni VP Sara. Pero wala raw silang physical and financial plan na isinumite para dyan sa budget department. Nakapagpasa rin po lamang daw sila ng naturang mga dokumento makalipas ang halos isang buwan. Sa huli nga po'y hindi buong 250 million pesos, kung hindi 125 million pesos na confidential fund ang natanggap ng OVP.
4: Kinukumpirma mo rin na for the OVP's request for... In this letter, walang computation na binigay. Tama ba?
5: That's correct. No
4: computation. There was also no projection provided in the same letter. Tama ba?
5: Yes, that's correct.
4: And also, there was no physical and financial plan attached to the letter.
5: There were no attachments, ma'am.
4: The physical and financial plan that was prepared 20 days after you requested confidential funds from the DBM. Hindi plano ang nagtakda ng halaga. Ang halaga ang nauna sa kahinabol ng plano. The respondent's handprints are on every document that mattered.
2: Yan po ang tinig ni na Attorney May Divina Gracia ng prosecution at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
3: Sa kaugnay ng mga balita, mga kapatid, inusisa rin sa impeachment trial kung paano ginasta. Sa loob lamang ng 11 araw ang nasabing 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Lumabas po sa mga sagot ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na ginamit ang pera para sa obligations already incurred. Natanong po yan ni Presiding Officer Cheese Escudero. Ang ibig sabihin ay may obligasyon o nangako na ang OVP na magbayad bago pa man mailabas ang pondo. Bagay na nilinaw naman agad ni Ortonio.

0: at sila daw mismo ang bumibili ng supplies katulad ng gamot. Ipinunto naman ng prosecution na hindi kailangan ni VP Sara ng confidential funds para sa kaniyang kaligtasan. Kung may bantaraw kasi sa kanya, sakop naman daw ito ng intel gathering ng AFP maging ng PNP.
1: This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara.
2: Your Honor, please. Objection.
3: Sustained.
2: Mastermind. Move to strike, Your Honor.
3: I will have to strike it off, Counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable.
4: Based on my understanding, sir, and based on no, sir. Yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented.
0: Yan nga po ang sunurang tining ni na Attorney May Divina Gracia ng prosecution, Lemuel Ortonio at Attorney Christine Ferrer ng defense team.
5: Ano sa 6:36 na ang ating tamang oras ngayon sa ilang pang mga pangunahing balita. Ilang opisyal daw ng ating bansa ang pinagsususpetsahan ng Defense Department na umano'y tumatanggap raw ng suporta mula sa China. Nabanggit yan ng Defense Secretary Gibo Teodoro sa budget hearing kahapon ng kanya pong tanggapan. Ayon kay Teodoro, may mga basihan sila para po maghinala. Ang ilang opisyal daw na ito ay yung mga naglalabas daw ng pahayag pabor sa China. Walang direktang pinangalanan po ang kalihim, pero pauubaya daw po nila sa financial agencies ang pag-iimbestiga, lalo pat financial transactions umano ang pinag-uusapan dito.
6: We have some ground to perhaps suspect it, but credible information in respect to evidence is kind of hard to adduce, particularly as where we do not have access to bank deposits. I think it is best addressed by financial authorities.
7: May mga elected officials din po ba na nag-amplify ng mga pro-China trolls?
6: I think the statements speak for themselves.
5: Yan po ang tinig ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa pagtatanong po ng isang kongresista.
0: Samantala, kanya-kanyang diskarte naman ng mga LGU sa Metro Manila sa kanila pong paghahanda sa nagbabadyang ulan at baha sa mga paparating po na araw. Sa Mandaluyong, isang barangay ang naglunsad ng tinapay kapalit ng plastic na bote program. Isang beses kada linggo, umiikot po ang kanilang cart para mangolekta ng mga plastic bottles. Bukod sa tinapay, pupwede rin ipapalit ang mga boteng plastic sa gulay o di kaya'y isda. Kasabay po niyan, puspusang paglilinis sa mga creek para matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng tubig. Sa Quezon City, sinimula na po ang restoration sa mga creek na matagal nang hindi nadadaluyan ng tubig gaya ng isang estero sa Doña Carmen sa Barangay Commonwealth. Target din ng LGU na magkaroon po ng water detention facilities na mag-iipon ng ulan para maiwasan na ang pagbaha. Sa tala po ng MMDA, 1,000 toneladang basura ang kanilang nakokolekta sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila kada buwan.
5: Kung kailan naman talaga tag-ulan na ha, samantala po naman tinawag po na epicenter ng flood control projects ni Ombudsman Boying Remulla ang Davao City. Sa budget hearing kahapon sa Kamara, sinabi po ni Remulla na aabot daw sa 200 flood control cases na nakabase po sa lungsod ang kanila pong iniimbestigahan. Apat dito ang naiakit umano sa hukuman. Sa kabila niyan, niliwanag po ni Remulla na hindi pa may tuturing na may anomalya sa lahat ng mga proyekto.
8: Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon?
9: Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Maraming hong taong hindi nagsasalita, pero hindi ko kami tumitigil.
5: Yan po ang tinig ni Ombudsman Boying Remulla sa pagtatanong po naman ni ACT Teachers Partylist Congressman Antonio Tinio. Pumalag naman si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa sinasabing niya ni Remulla. Sa Facebook po sinabi ng kongresista na dapat daw muling silipin. Oo, silipid daw muna ang records ng mga nakumpletong

0: proyekto mula sa DPWH sa Davao Region. Dagdag pa ni Congressman Pulong, dapat daw po'y wala raw pong pinipiling taon, pangalan, partido o administrasyon sa pag-iimbestiga ng anumang pong sinasabing anomalya.
1: Samantala, nagbabala po ang palasyo na posibleng iban o ipagbawal ang Meta o iba pang social media platform na makikitang nakasasama sa mga kabataan sa ating bansa. Kasunod po yan ang sinasabing matagal daw na pagtugon ng Meta sa hiling ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na i-take down o tanggalin ang video na nagpapakita po ng karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kailangan pag-aralan ng husto ang posibleng ban dahil bukod sa karahasan, nagiging channel din daw ng fake news ang social media. Wala namang pahayag pa ang Meta ukol dito.
0: Mga kapatid, ang tamang oras ngayong ganap ng alas 6:40 mga ka-vroom-vroom. I miss you too. Sa lahat ng ating buong mga suki, tandaan natin, dapat to hindi sinasayang ang biyaya ng buhay, kaya dapat lagi tayong kondisyon at hindi sinasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? Sandali lang ha. Ito ang para sa'yo, Bagsik To. Bravo, putsop naman po men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men, ang bagsik mo!
2: Vroom vroom, mapapa, bravo!
0: Yes!
2: Ka talaga!
0: Yan, good morning kay JB Galganera at kay Dr. Emmanuel Lennon. Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa ating po mga chokara ng mga drivers, ano, pabida ba tayo today? O, sandali lang, abangan! Ilang pang balita susunod na!
3: FM. Bigla ang gasto.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
4: Buti na lang!
7: Hi, schoolmates! Welcome back to My School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
8: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ay na VIPs. Very Important Problems!
7: Sino-sino ang mga very important problems? And how are they connected to each other?
9: Join us in Mind School, where we dive into the coolest adventures, powered by science and art. Step into amazing portals with us, where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life!
10: B107.9. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasiman ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
12: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
14: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
15: Mobile Journal, Amy Achanza po.
16: Arles de los Santos po.
17: Denise Bodesancho po.
18: Ben Taringi po.
19: Las Paredes po.
3: Jeff Rivera po.
4: Julie Baiza po.
6: Kayla Macantat.
9: Mary Monreyes po.
2: Yaya Pascual po.
5: Halimbitan

0: pagcor.ph.
1: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
2: True FM.
3: Balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Sa oras po yan na 6:45, nangangamba ang ilang residente ng La Trinidad, Benguet sa banta po ng landslide. Una nang gumuho ang lupa sa barangay Pico sa kasagsagan po yan ng ulang dala ng habagat. Tinakpan na muna ng mga residente ng Trapal ang gumuhong lupa. Pero natatakot sila sa muling paglambot ng lupa kapag muling umulan sa lugar. Ilang metro lamang ang layo sa mga bahay ng nauna ng landslide. May ginagawang kalsada at flood control structure sa lugar pero sinuspindi muna ang konstruksyon nito.
4: Ay talaga naman ha, anyari na sa mga proyekto dyan sa Benguet. Samantala po naman, nalason ang 30 estudyante matapos nga pong kumain ng meriendang bilo-bilo at gulaman sa Santo Tomas, Davao del Norte. Nabili ng mga estudyante ang pagkain at inumin sa tindahan sa tabi ng kanilang paaralan. Sa investigasyon ng mga pulis, hindi asukal ang naihalo ng tindera sa kanyang mga niluto kundi oxalic na ginagamit sa paglalaba. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Tiniyak naman ng LGU na walang babayar ang mga estudyanteng na food poison. Posible ho namang maharap sa reklamong paglabag sa Food Safety Act ang naturang tindera.
3: Samantala, hinostage ng padre de familia ang kanyang misis at tatlong anak sa Bugalyon, Pangasinan. Inabot po ng 2 ang negosasyon hanggang sa pwersahang mapasok ang bahay at maaresto ang suspect. Sa investigasyon ng mga police, emotionally distressed ang suspect matapos mamatayan ang 2 na lalaki. Mahigit 1 dekada na ang nakalilipas. Hinala daw nito ni Lason ang kanyang mga anak kaya ayaw niyang palabasin ng bahay ang mag-iina. Nasa kustodiya na ng Bugalyon Police ang suspect na sumasa ilalim ngayon sa psychological intervention. Maharap naman ito sa patong-patong na kaso. Sumasa ilalim na rin ngayon sa psychological intervention ang kanyang pamilya.
4: Patay ang 3 sakay po na motorsiklo nang sumalpok sa oil tanker diyan po sa Puerto Princesa City. Nasa pulpo sa CCTV ang disgrasya na nangyari sa pagkurbadang bahagi po ng kalsada sa barangay Tinigiban. Galing po ng kapistahan ang mga biktima ng bumangga sa kasalubong na traka. Isinugod sa ospital ang mga biktima pero binawian din po ng buhay. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang buong pangyayari.
3: Arestado naman ang isang lalaki ng holdup sa isang sanglaan sa Rosario, Cavite. Nasa pulsa sa CCTV ang pagtakas ng suspect sa gusali kung nasaan ang sanglaan. Tinangay niya ang nasa 600,000 pesos na halaga ng mga alahas sa backtracking ng CCTV. Sa pool na nagtanggal ng helmet ang suspect, dahilan kaya natukoy ang pagkakakilanlan nito. Arestado ang suspect sa kanyang bahay sa Barangay Tejeros Convention.
4: Sir Johnny Nang ng DN Steel, good morning sir! Good morning and happy Wednesday! Kay Sir Raymond Son at sa buong pamilya po ng DN Group of Companies, magandang umaga! Kapag ang pinag-uusapan natin ay standard sa konstruksyon, yung ginagamit, importante na alam nyo na ang JMAX Light Steel Frames ang siya pong nag-set ng standard sa Light Steel Frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS Mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dinding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kaagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, isa lang, JMAX Light Steel Frames. Available yan sa Isulan ECT Construction and General Merchandise. Diyan po naman sa Isulan Sultan Kudarat. Ayun, hanggang Sultan Kudarat. No, diba? Isulan ECT Construction and General Merchandise, Sultan Kudarat, at maging sa Marvel Dynamic Builders sa Coronadel City sa South Cotabato. Marvel Dynamic Builders, dyan po naman sa Coronadel City sa South Cotabato. Ayun o, at ang JMAX ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, nagprotesta po ang ilang mga miyembro ng grupong Piston sa kanilang terminal sa Alabang, bunsod po ng panibago pong dagdag singil sa produktong petrolyo. Gate nga ng Piston, hirap na po ang mga drivers at operators ng pampublikong transportasyon. Nakadalasan anila ay wala sa 500 piso na iuwi sa kanilang pamilya matapos ang maghapong pamamasada. Diin pa ng grupo, hindi naman daw lahat ng mga tsuper ay nakakakuha ng 12 pesos per liter na diskwento kahit na rehistrado. Balak mo ng grupong dumulog sa LTFRB para nga mabigyan ng diskwento ang iba nilang mga miyembro. Muli rin pong nanawagan ang grupo sa pag-aalis ng excise tax sa diesel, pagbasura po sa oil deregulation law at pagpapasa sa petition para po sa sa pagtataas ng pamasahe.
3: Gusto naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makalikha o makapag-manufacture ang Pilipinas ng sarili nitong electric tricycle o di kaya electric jeepney. Yan ay para mabawasan na po ang pag-asa ng Pilipinas sa imported na petrolyo pagdating po ng mga susunod na taon. Sa kanyang pagbisita sa isang pabrika ng mga piyesa ng sasakyan sa Caloocan, sinilip ng Pangulong Marcos Jr. ang pasilidad at para alamin kung anong suporta ang pupwedeng maibigay ng gobyerno para maisulong ang e-vehicle manufacturing sa ating bansa. Inaasahang makatutulong ito para mabawasan ang pag-asa ng Pilipinas sa imported na langis at maging mas stable ang ekonomiya at kabuhayan ng mga kapatid nating tsuper.
4: Maging madali lang po pagbubukas ng negosyo, magandang tulong na po iyon yung hindi pahirapan ng mga negosyante. Malapit na daw hong maubos ang supply ng LPG na binili ng gobyerno sa gitna po ng krisis sa enerhiya. At ayon sa DOE, malapit nang matapos ang Philippine National Oil Company sa pag-dispose ng supply ng LPG na ibinebenta nito sa halagang 60 pesos per kilo na mas mababa po sa market price. Paliwanag po ni Energy Secretary Sharon Garin, inuubos po ng PNOC ang biniling LPG para daw ho hindi na gumasta pa sa storage ang gobyerno. Ayon pa kay Garin, hindi na kinakailangan pang bumili ng panibagong batch ng LPG dahil sapat na po ulit ang supply nito at mayroong alternatibong source na ang pinagkukunan ang Pilipinas.
3: Lagpas 1,500 pisong nawala po sa kita ng kada minimum wage earners sa Metro Manila dahil po yan sa pagharang ng korte ng Pasig sa wage hike sa rehiyon. Ayon po yan sa mga labor group na Federation of Free Workers at Nagkaisa Labor Coalition. Ayon kay FFW President at Nagkaisa Chairperson Sunny Matula, lumalabas sa 1.7 billion pesos para po sana sa 1.1 million pesos na minimum wage earners ang nawala. Bagamat kinikilala ng mga grupo ang karapatan ng mga employer na tutulan ng taas sweldo, idiniin nilang hindi sa korte dapat inilalapit ang issue, kundi sa wage boards sa National Wages and Productivity Commission.
4: Sa ilang pang balita, panalawigin daw po naman ni Pangulo Marcos Jr. ang mga programang pangkalusugan ng pamahalaan sa pamamagitan po ng pagsama ng mga pribadong ospital sa mga programa ng PhilHealth. Sa paglagda po ng Memorandum of Agreement sa pagitan po ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center sa BGC, sinabi po ni Pangulong Jr. na makakatulong ito para mapadali ang access ng mga Pilipino sa kalidad at specialized healthcare. Anya, umpisa pa lamang po ang St. Luke's at magkakaroon pa ng karagdagang pribadong ospital na makakasama sa PhilHealth. Gait ng Pangulo, hindi daw dapat maging hadlang ang kakulangan po sa pondo para makatanggap ang mga Pilipino ng kinakailangan po nilang medical attention. Hindi na rin daw dapat pang mamroblema ang mga Pilipino kung mauubos ang kanilang ipon o panggasta sa araw-araw kapag nagkaroon ng medical emergency. Ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
3: Nagtapos na po ang pagbisita ng ilang matataas na opisyales ng Pakistan sa Iran. Kasunod po yan ang isinusulong na peace talk sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Kabilang sa nakilahok sa negosasyon o negosasyon sina Pakistani Chief of Army Staff Field Marshal Syed Asim Munir at Interior Minister Mohsin Naqvi. Pinuri naman ng Iranian officials ang hakbang ng Pakistan upang hindi na lumala ang tensyon sa pagitan po yan ng dalawang bansa. Una nang sinabi ni Donald Trump kay Munir na umaasa itong magagawang impluensyahan ang kanyang kinatawan ng pagbisita sa Iran. Matatanda ang nananatiling mailap ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Washington at ng Tehran.
4: Kinumpirma po naman ni Donald Trump na ligtas ng daanan ng mga barkong may kargang kalakal ang pinag-aagawang Strait of Hormuz. Ayon po kay Trump, naiyalis na daw po ang mga sea mines o pampasabog sa paligid ng ruta. Una nga pong nagbabala si Trump na asahan daw pong wawasakin nila ang mga pwersang magiging banta sa operasyon sa Strait of Hormuz.
3: Sa gitna naman po ng tumitinding trade war, sa pagitan nga po ng Amerika at ng Canada, gusto ni US President Donald Trump na palitan ang pangalan ng Lake Ontario bilang Lake of America. Dami niya naiisip, ano? Ayon kay Trump, hindi na raw ito umaasang magkakaroon pa ng negosasyon sa kinatawan ng Canada. Matatanda ang pinatawa ng 50% na tarifa ng Washington ang Ottawa.
4: Samantala pa rin, kinumpirma po naman ni New York Governor Kathy Hochul na hindi magbibigay ng anumampung suporta ang kanyang liderato sa umiiral na immigration policies ni U.S. President Donald Trump. Sakop ng kautosan yan ang hindi pagsuporta ng local police sa pwersa po ng Immigration and Customs Enforcement o ICE agents. Ang nasabing hakbang ay bahagi pa rin po ng ipinasang state law sa New York. Magugunit ang kabilang po sa polisiya ni Trump na ang mas mahigpit na kampanya kontra sa mga dayuhang umano'y illegal na nakatira sa Amerika. Wala pang tugon dyan ang White House.
3: Lubog sa baha ang ilang lugar sa India. Kasunod pa rin po yan ang masamang panahon doon. Dahil sa kalamidad, napilitang itigil ang operasyon ng ilang tanggapan at establishmento sa Gurugram District. Sa ilang kuha, kitang gutter deep ang taas ng baha sa distrito. Sa latest forecast ng kanilang Weather Bureau, asahang uulanin sa mga susunod na araw ang New Delhi sa India.
4: Ang bilis nga po ng oras o ganap ng 6:51 is ay talaga naman, Nanay Christy, I miss you too!
3: Uy, na-miss ka niyan! Morning, Nanay!
4: Ngayon, entertainment news na!
3: Naku, may unfollowan na naganap, in-unfollow nga po ang kilalang ARMY ni Lea Salonga. Ito po'y sina BTS members RM at J-Hope. Sa threads, unang nilinaw ni Lea na ang pagiging fan ay parang butil ng buhangin. Kung ano man daw ang gawin niya, ay wala itong magiging epekto kanino man. Sa pag-unfollow niya kina RM at J-Hope, ginawa niya raw ito para sa kanyang sarili. Kailangan niya raw mag-step back dahil nagiging unhealthy na ito para sa kanya. Nilinaw din ni Lea na hindi ito parusa o gantes sa kanila. Sa kabilang banda, nagpapasalamat pa rin si Lea dahil sa mala typhoon na ginawa ng BTS sa kanyang buhay, lalo na nga daw noong pandemic. Sumabay daw kasi noon ang ilang problema sa kanyang pamilya. Ilang fans ang unang naghinala na ang pag-unfollow ni Ms. Lea Salonga ay dahil sa pagpunta nina RM at J-Hope sa concert nina Usher at Chris Brown na nahaharap po sa kontrobersiya at lawsuit.
4: Sumabak naman sa una pong taping day ng upcoming noontime serye ng TV5 na Mommy Guard, ang Queen of Philippine Pop Culture na si Jolina Magdangal. In character nga si Jolina na nagbabalik serye bilang si Tina Di Maape. Kwento ni Jolina, kahit na maraming hamong haharapin ang kanyang karakter, mananaig pa rin daw ang kabutihan niya. Makakasama niya sa serye ang ka-love team noong 90s na si Marvin Agustin. Abangan soon ang Mommy Guard sa TV5.
3: Nagkaroon naman ng fan meet ang cast ng Hollywood film The Forgotten Island dito po sa Pilipinas. Nanguna rito ang Grammy at Oscar film artist na si Her at Pinay actress na si Liza Soberano. Para po kay Her, proud niyang naipakita sa pelikula ang kanyang Filipino roots. Gumagana po siya dito bilang si Joe. Si Liza naman ang gaganap sa karakter na si Risa, ang bestie ni Joe. Ang say ni Liza, love letter daw nila ito para sa Pilipinas. Next naman, umiikot ang storya ng Forgotten Island sa pagkakaibigan ni na Joe at Risa na napadpad sa isang isla. Mapapanood po ang Forgotten Island sa mga sinihan sa bansa on September 23.
4: Tinabla po naman, tinabla sin tinabla! Nang talent manager na si Shirley Kwan ang mga nagsasabing ginagatasan niya ang kasikatan ng dating alagang si Bea Alonso. Para po kay Shirley, sukdulan na ang ganyang mga masasakit na salita. Giit niya, hindi niya cash cow si Bea. May mas malalaki daw pong artista siyang hawak na mas busy kaysa sa aktres. Magugunit ang nagbitiw si Shirley bilang manager ni Bea. Wala pang bahayag po si Bea tungkol sa pahayag ng kanyang dating manager.
3: Nag-courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang singer na si Gwen Dorado matapos nga po ang kanyang singing competition journey sa South Korea. Idinaos yan sa Malacanang kahapon. Si Gwen Dorado ang kauna-unahang foreign contestant na umabot sa top 4 ng Sing Again 4. Nasungkit niya ang second place. Pinuri naman ng Pangulong Marcos Jr. ang galing ng Pinay na anya'y nagdala ng karangalan sa bansa at nagsisilbing inspirasyon sa iba pang Pilipinong nangangarap makilala sa international stage.
4: Nako mga kapatid! Paano ba yan sa ating mga viewers sa TV5 at maging sa RPTV?
3: Naku, kailangan na natin magpaalam. Hanggang alas 7 lamang po tayo ng umaga dito sa TV5. Pero ang programang ito hanggang alas 10. Bago pa tayo mag-bye-bye sa mga nakatutok sa atin dito sa TV5, ang oras natin na eksakto alas 7 ng umaga. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa TikTok, sa Lazada, sa Shopee. Meron din po sa kanilang website, www.ultabio.shop. Pwede rin kayong umorder sa 0931-033-2871. At para masubukan nyo, available na po sa lahat ng Mercury drugstores ang Ulta Bio Trial Pack. Subukan nyo na yan para sa masarap at mahimbing natulog. Sa mga kapatid nga po natin na nakatutok po sa atin dito sa TV5, I'm sure you guys are all happy. Nagbabalik na po si Manong Ted Failon dito sa True FM. Hanggang alas 10 po kami ng umaga. Pwede po kayong manood din sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH. Pwede rin pong makinig sa 105.9 True FM. At partner, tama ba? Pabida sa True FM tayo. Abangan nila.
4: Mm-hmm.
3: Abangan nyo po yan mamaya for a chance to win 2,000 pesos or more. Either what's on your mind po tayo o di kaya pabida sa True FM. Abangan nyo po yan. So paano mga kapatid sa TV5? See you all tomorrow. Bye-bye.
4: At ganda umaga po kay paring Nilo de la Cruz.
0: Good morning!
4: At kay Rod Palapa. Good morning sa ating mga suki, mga ka-vroom-vroom, at mga ka-ostyo na rin.
3: Ka-ostyogard, ka-OG.
4: Good morning, good morning, good morning. Ngayon, handa na ba kayo? Narito ang ating Sports 5! Maaga pong natapos ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa US Open Mixed Doubles Tournament. Dinomina si Ayala at ang kanyang kapares na si Felix Auger Aliassime nina Gael Monfils at Elena Svitolina. Score 4-1-4-1. Hindi nakasagot ang dalawa sa talas ng first ball nina Aliassime at Svitolina. Ito'y bunsod ho na nakatuon ang pansin ni Ayala sa singles tournament. Hindi pa tukoy kung sinong makakaharap agad-agad ni Alex Ayala.
3: Naku partner, baka pwede ka dito kasi wala pang final 12. Pwede ka pa sumali dito? Kaya mo ba mag-basketball? Kung ma-o-offeran ka ni Coach Tim Cone.
4: Senior edition.
3: Ayun, ito na nga kasi sa mga gusto dyan, wala pa pong final 12 ang Gilas Pilipinas ni Head Coach Tim Cone para sa ikaapat na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Patuloy daw ang pagsusuri ni Cone kung sinong papasok sa official na roster. 14 na players ang present sa presko ng Gilas noong Lunes. Ibig sabihin, may dalawang hindi mapapabilang sa Final 12. Lalabanan ng Gilas ang Jordan sa Biyernes, August 28, bago ang Iran sa August 30.
4: Si Benny Boatwright po, hindi nakahabol kasi kaya yung kanyang naturalization ay nabimbin po
3: dahil
4: sa mga alingas-ngas dyan po sa alam nyo na kung saan.
2: Tumulong na lang kayo.
4: Ay naku po, kinumpirma ho naman mismo ni PBA superstar Junmar Fajardo na posibleng ito na ang kanyang huling sabak sa Gilas Pilipinas. Git ni Fajardo, malabo na siyang makapaglaro sa Asian Games. Ipauubaya daw po niya yung kanyang posisyon o pwesto sa mga mas batang player. Bahagi po si Abay ng Gilas team na nagkampiyon sa ASEAN. Ito po sa China noong pong 2023. 2013 naman ang una pong mapabilang sa pambansang koponan si Fajardo. Kasama siya sa mga lumaban sa FIBA World Cup noong pong 2014, 2019 at 2023. Gold at silver medals po. Oo. Ang natamo mga kapatid ng ating pong 9-time PBA MVP sa Southeast Asian Games.
3: Matapos namang umakyat sa senior level ng artistic gymnastics ngayong taon, target po ng rising star na si Eldrew Yulo. Ito yung kapatid ni Carlos Yulo ang makakuha nga ng mahalagang karanasan sa kanyang Asian Games debut. Mula ng mangat sa seniors, nanalo na po ng ginto at dalawang bronze si Eldrew sa FIEG o FIG World Cup at bronze sa floor exercise sa Asian Championships. Excited na daw si Eldrew at nangakong gagawin ang kanyang makakaya para po sa palaro. Pangungunahan ni Eldrew kasama ng double Olympic gold medalist niyang kuyang si Kaloy, ang gymnastics team ng bansa. Woohoo! sa Asia sa Japan na gaganapin sa susunod na buwan.
4: Magpapakita po naman ng kanyang gilas ha? At galing si undefeated Pinoy boxer Yumir Martial sa kanyang unang televised fight sa Amerika. Lalabanan po ni Martial ang Amerikanong si Omar Ulises Huerta on September 19 sa San Diego, California. Nakataya ang kanyang malinis na 7-0 record at WBC Middleweight International Belt sa 10-round bout. Malaking bagay po ang i-televise ang kanyang laban. Kaya todong paghahanda ngayon ng ating pong Olympic bronze medalist. Si Huerta ho naman ay may tig-iisang talo at draw sa 17 laban. Hindi naman daw po makakalaban si Martial sa Asian Games. Uy, dahil po sa larong ito. Sayang.
3: Sayang. Ngayon lang tayo nagkatagpo.
4: Ano nga mo? Ay, meron po lamang imbitasyon ha. Ito pong
3: uy, fun run.
4: Mga dentista.
3: Ayan, uy, gusto ko yan.
4: Ating kaibigan na si Dr. Joanne Villa, ano po, meron po silang PDA QCDCI Health and Wellness Family Day Fun Run with Pets. Yan po ay gaganapin on August 31, 8 a.m. to 12 noon. At ang pagpaparehistro po at 7 a.m. ang simula daw ng takbuhan ay alas 8 ng umaga. Ito po ay sa PDA Quezon City Dental Chapter Incorporated. Mga kapatid, ito po ay gaganapin dyan po sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center.
3: Yan. So, okay yan.
4: Good luck po sa inyong lahat. At tayo po may panawagan. Ano ho, mamaya ho ba, ito ho, ibibigyan natin ng pansin. Kilos Bulacan, wakasan ang baha, korupsyon at reklamasyon. August 31 din po ito, alas 7 ng umaga, dyan daw po sa Malolos Digital Amphitheater going to Provincial Capital of Bulacan. Sa mga taga Bulacan ha, makinig kayo mamaya po sa ating programa dahil. Okay, sige, mamaya
3: po. Nakakausapin ka ba ulit?
4: Ha? Hindi, meron lang tayong mga gusto pong limanagin ng mga bagay-bagay.
3: O sige.
4: Oo,
3: dito mamaya po. Mamaya.
4: Dito po sa inyong lalawigan diyan sa mga diyan po sa Bulacan ha. Oo. Di ba taga Bulacan ka?
3: Yes.
4: Ikaw ba'y lumipat na ng iyong presinto o doon ka pa rin sa Tondo?
3: Hindi pa sa ano ko, sa Tondo pa rin.
4: Ayun, sige. So, mamaya,
3: gusto mo ba akong lumipat na para makaboto ako doon?
4: Sa Bulacan?
3: Oo.
4: Ay oo, maganda pag-uusapan natin mamaya yan. Ito pong inyong gagawing kilos protesta. Oo, kung ano ho ba inyong adikain dito with all due respect. Yan, mamaya po yan, abangan. Samantala, sa lahat din po ng ating mga suki ngayon ay talaga naman si Direk Joey. Good morning, Direk.
0: Good morning.
4: At salamat, Direk. Salamat na marami sa iyong pakikisa sa akin. Sa ating pong mga nagkakaedad na, ano ho, yung nag-OOA na po sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi nga makagalaw, ay yano ay OA. Eh baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello? Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ha ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan ang aking iniinom, yan ang aking maintenance. Araw-araw yan, OsteoGuard. Yes, si Direk Joey na rin. Thank you, Direk Joey, ha? Kami ay nag-a-appear na araw-araw.
3: Pag-appear nyo, ano sinasabi nyo? Pag-appear yung ganyan. Gusto ko makita yung appearan nyo, ha? Hindi ko pa na-witness. Mukha alas 4 kayo ng umaga nag-a-appear.
4: Mga kapatid, ganap ng 7:08 in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Amoy pa lang, quality coffee beans at puno yan ng xanthone na nanggagaling po sa mangosteen ha. Mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Thank you, Boss Mastery Coffee. Ilang pang mga balita. Susunod na sa ikalawang yugto ng ating mga tampok na balitaan sa
3: News 5!
2: True FM! True FM!
0: Ang galing.
2: Hi guys.
5: B107.9. I want home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: News Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
10: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
11: Nandito tayo, eh tayo magsusolve ng problema, magkaalaman na.
10: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
12: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
10: Kwentuhang maisaysay.
4: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
10: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
13: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
10: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan na may kabuluhan.
14: Nasunog na yung kwapaw.
10: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
15: Talasiya. Oh. Let's start with that.
16: Para mas maintindihan.
10: May lugar ka rito, kapatid.
17: It's a beautiful day!
10: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: a shrimp flavored snack by Regent.
1: True FM.
0: Salamat naman na marami, baby girl.
2: Oh, ito nga,
0: nag-abala ka pa.
2: Ikaw nga ang gusto kong pasalamatan. Sinasabi ni Andrew, pagpasok agad dito. Ano ba yan? Ang problema niya na ngayon, yung linggo-linggo may barbecue at pancit. Ang hirap daw mag-diet.
0: Kayo ha?
2: Yan ay blessing na may kinakain pa tayo. Salamat naman
0: kayo,
2: sa pa-barbecue mo,
0: kayo,
2: partner.
0: Kayo ha? Pasalamat kayo kay Chacha.
2: Kababalik mo lang, may paandar ka na agad.
0: Salamat,
2: yan ang gusto
0: Chacha,
2: ko sa'yo, kaya ayaw ka naming nawawala. Eh, gutom kami pag wala ka.
0: Ikaw talaga.
2: Oh.
0: Ilan taong ka mawawala?
2: Hoy! Deka lang. Mawawala ba ako? Huwag mo ako masyado mamis, ha? At huwag mo sasabihin na naman on air na ako ay in a better place. Baka talagang mabaon ako sa lupa doon. Maghahanap ako ng, titignan ko ang mga flood control projects sa ibang lugar para ito ay magawa natin dito sa ating bansa.
0: Ba? Mukhang malayo-layo ang biyahe mo, girl, ha? O sige, basta remember us when you are there.
2: Nakakatakot talaga yung mga habiling mo. Ha? Nakakatakot.
0: Basta huwag mo kaming kalilimutan kapag naandong ka na.
2: Yun na nga ang nakakatakot doon. Na para bang sa langit ang punta ko.
0: Hindi naman.
2: Sa totoo lang.
0: Hindi ko naman sinasabi yun. Hindi.
2: Sige.
0: Ilan taong ka mawawala?
2: Hindi taon. Araw lang. Mabilis lang.
0: Okay.
2: Para ka lang pumikit. Pag dilat mo, nandito na ako.
0: Ma'am Maricel, salamat po na marami.
2: Thank you, Ma'am Maricel.
0: Okay,
2: ready
0: sige
2: na siya gumising daw ng maaga ulit.
0: Salamat na marami. Sa lahat din po ng ating mga suki ngayon na nakikinig po sa atin, lalo na ho doon sa mga, alam niyo, may iniinda ka rin dahil nga sa sama ng panahon, yung nagkakasakit ka, ubo-ubo, sipon-sipon. Alam niyo yun, sa pabago-bagong klima at panahon, ingat po tayo at sa pagpili po at pagbili nga ng gamot, dun tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat din at magduda dahil baka naman hindi yan effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahong obligado kang magtipid, ang paalala po ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala po lagi yan ng Unilab. Thank you very much!
3: Thank you!
0: Ate Dina Aquino, good morning.
3: Good morning.
0: I miss you too. Ate Dina, yan, kaosugan din natin
2: morning,
0: yan.
2: Morning, Tita Dina.
0: Good morning sa
2: good
0: iyo,
2: morning
0: ha. Mamimiss ka raw ni Ate Dina.
2: Gano, magkikita rin tayo soon, Tita Dina.
0: At bon voyage daw.
2: Oo, bon voyage. Para talagang Dina ako babalik, ha, Tita, ha. Kamusta naman dyan? Dyan lang naman sa Marikina ang punta ko.
0: Remember us when you are there in...
2: Baka bigla ka pang kumanta ng Himalaya.
0: Hoy! Hindi, ang aming ipatutugtog dito yung ano.
2: Ito na.
0: Hindi kita.
2: Ayan ang nakakatakot.
0: Malilimutan.
2: Sa akala mo hindi sila nagsusumbong sa akin?
0: Hindi ka namin.
2: Oo. Ayoko ng ganyan pag kung sakali man partner, no. Gusto ko yung masaya.
0: Sige.
2: Yung full of energy.
0: Okay.
2: Kung sakali man.
0: Yes.
2: Oo. Ano ang iyong suggestion?
0: Rock and roll. Yan ang atin. Okay. Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Mga biniling gamot, upuan at iba pa mula sa confidential funds, walang resibo. Ayon po yan sa Office of the Vice President. Hindi raw kasi opisina ni VP Sara Duterte ang bumili, kundi ang mga binayaran nilang informants.
0: Bahagi po ng confidential fund na ginamit daw sa obligations already incurred, kinuwestiyon sa naturang pagdinig kahapon.
2: Ilang opisyalis daw ng Pilipinas pinaghihinalaan ng Department of National Defense o DND na tumatanggap ng suporta mula sa China.
0: Habagat, patuloy pong magpapaulan sa Pilipinas hanggang sa katapusan ng buwan.
2: Mga miyembro ng grupong Piston muling nagkilos protesta matapos ang panibagong serye ng oil price hike.
0: At sa ating Sports 5, Alex Iyala maaga pong nalaglag sa kanya pong kampanya sa US Open Mixed Doubles Tournament.
2: Sa balitang entertainment armies, napahuwad nang i-unfollow ni Lea Salonga'ng BTS members na sina RM at J-Hope.
0: What? Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ay kalawang yugto ng ating mga pinakamahalagang balitang dapat niyo mapakinggan sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, Handa daw humarap at umestigo sa impeachment trial ang dating Chief Security Officer ni Vice President Sara Duterte na si Colonel Raymond La Chica. Kasunod po yan ang pagkakadawit niya sa issue ng confidential funds kung saan pinangalanan siya ng dalawang testigo na tumanggap daw sa kalahating bilyong pisong pondo. Sa isang pahayag, sinabi ni La Chica na hindi siya kailanman tumanggi na maging witness sa paglilitis. Handa raw siyang ihayag ang kanyang mga nalalaman at ang buong katotohanan. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na makikipagtulungan sila oras na maipasabina na si La Chica. Aminado naman po ang Department of Education o DepEd na may malaking kakulangan sa mga guidance counselors sa mga eskwelahan sa buong bansa. Sa datos po ng DepEd, nasa 1,000 lang ang nagsisilbing registered guidance counselor sa buong Pilipinas, kahit nasa 45,000 ang mga paaralan sa buong bansa. Sa ngayon po, may mahigit 5,000 plantilla positions ang binuksan sa DepEd pero mahigit 1,000 pa lamang ang napupunan. Ang paliwanag nga ng ahensya, bukod sa limitadong budget, malaking hamon din sa kakulangan ng school guidance counselors ang mga requirement para sa posisyon.
3: Ang requirement ng guidance counselor ay master's degree at registered, pero ang entry level po is salary grade 11. So hindi po siya attractive at the first place.
2: Yan nga po ang paliwanag, mga kapatid, ano, ni Education Undersecretary Wilfredo Cabral, kasi nga po ang tatanggapin lang na sweldo nitong mga Guidance Counselor Associates na papasok po ay nasa 33,000 pesos pa lamang. Pero pag kayo po ay Guidance Counselor na, ito po yung may mga Master's Degree, 45,000 pesos naman daw po ang paunang sweldo. Pero tumataas naman daw po yan habang lumilipas ang panahon. Kung gaano katagal, hindi niya na po iyon na ipaliwanag kahapon. Muli, mga kapatid, yan nga po ang tinig ni Education Undersecretary Wilfredo Cabral. Samantala, sa iba pang balita, inimbestigahan na ng Bureau of Customs. Naku, partner, ito na yung nawaw mali o BOC. Ang nangyaring pagsalakay ng mga taga PNP Highway Patrol Group sa operasyon nila. Diyan po yan sa Santa Maria sa Bulacan. Ayon kay Customs Spokesperson Attorney Chris Bendijo, nagsasagawa ng lehitimong operasyon ng mga taga BOC sa Accredited Condemnation Facility nito, kung saan nga sinisira ang mga nakumpiskang smuggled na mga sigarilyo nang biglang salakayin sila ng mga taga-PNP. Nagkaroon ng tensyon sa operasyon pero nagkaliwanawan din ng mapagtanto po ng pulisya na maling lokasyon ang kanilang nire-raid. Magsasampatuloy ng reklamo ang Customs sa Napolcom kaugnay nga sa insidente. Hinihintay rin ng BOC ang mga detalye at ebidensya mula sa PNP tungkol naman daw sa dalawang BOC personnel na umano'y sangkot sa bentahan ng smuggled na sigarilyo.
4: Narinig din po namin yan, no? At iniintay nga din po namin ang mga personalidad ng mga yan, pati na rin po kung may ebidensya po yung ating kapulisan, no? Yung ating HPG. Dahil hindi rin po namin ito tolerate, no? Yung mga ganyang alleged participation ng aming kawani. Medyo mahiwaga po sa amin, at least sa pananaw din po ni Commissioner Nepomuceno, na kung ito po ay subject ng isang entrapment at kasama na po nila itong mga individual na ito, at sa dami din po ng mga ahente po, no? Yan po ay palaisipan din po sa amin kung paano po biglang naglaho ang mga alleged BOC personnel na ito.
2: Yan nga po ang paliwanag, mga kapatid, kahapon ang binabanggit po dito ni Attorney Chris Bendijo na alias lang daw ang ibinigay ng mga taga PNP-HPG. Wala daw talagang pangalan na maibigay, kaya hindi rin nila matukoy kung sino yung sinasabi ng mga BOC personnel na sangkot daw po sa bentahan ng smuggled na sigarilyo. Yan nga po muli ang tinig ni Customs Spokesperson Attorney Chris Bendijo. Samantala, 719 para po sa mga nag-aalmosal na dyan, kasabay ng aming mga kasamahan dito sa News 5. Ang oras na yan, hatid po sa ating lahat yan ang Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Good morning, Ma'am Eileen Choigo and Sir Jerry Telan. Magandang umaga po sa inyo. Magbabalik pa rin mga kapatid ha, ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman. Ngayong araw po ng Miyerkules, August 26, it's the birthday of my baby boy. Happy, happy birthday, Michael Guevara. At sa lahat po ng mga nagsiselebrate ng kanilang karawan ngayong araw na ito. Oo, nagpapansin at barbecue na sa'yo si Manong Ted dito dahil birthday mo, Michael. At happy birthday nga rin po sa lahat ng mga nagsiselebrate ng karawan ngayong araw na ito ng Miyerkules, August 26. At sa Friday naman, August 28, birthday po ng nanay ng aking mister, si Mama Elaine Guevara. Advance happy, happy birthday po sa inyo. Magbabalik pa rin mga kapatid ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: True FM.
5: It's time to fiesta with Bet88.
6: Come dance with me.
5: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
7: It's always a party at Bet88.
8: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@padcore.ph.
9: Sign up at bet88.ph and
10: B1079. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasya man ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: It's big on the feels. Big on Micro Tawa. Big on Micro Kilig.
15: Naman mo kayo sumimangon.
16: Hi, Mr.
17: Big on Micro Suspense.
18: Mga kabute, kung bulag pa ang kasama ko.
14: Big on
19: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
20: Kaya gagawin ko.
2: Mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Ako, maluwang ang space. Kasang-kasa po ang buong pamilya. Pwedeng isama ang buong barangay. Sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. I-level up po ang inyong biyahe with FastCat. Pwedeng-pwede kayong umikot sa buong Pilipinas ha. Sakay po kayo sa FastCat. Kahit sa ang panig pa po yan o sulok ng Pilipinas, gamitin niyo po ang QR code sa inyong screen for passenger and rolling cargo para po may 10% discount kayo dahil sa FastCat. Very safe, very fast, very convenient. FastCat. Good morning, Sir Chet Pastrana. Balita po sa Metro Manila, kanya-kanyang diskarte ang ilang lungsod sa Metro Manila kontra sa baha. Sa Mandaluyong po, naglinis na sa estero ang tinatawag na aba. May estero angel, sangka pa. Samot-saring basura nga po ang nakuha nila mula sa mga trash trap. Hindi bababa sa 20 sako ng mga basura ang araw-araw na hahakot o nakokolekta po nitong ating estero angels. Bukod sa paglilinis, inilunsad ng isang barangay ang tinapay kapalit ng plastic bote program. Pwede ring ipalit ang plastic bottle sa mga gulay o di kaya na may sa isda. Gaya po ng tilapia at ng hito. Ba okay yun na? Sa Quezon City, puspusan po sa pagbubuhay ng ilang creek alinsunod sa kanilang drainage master plan. Kabilang po sa inayos ang estero sa Doña Carmen sa Barangay Commonwealth. Mula 48 cubic meters, napalawak ulit ang kapasidad nito hanggang sa 515 cubic meters. Sinusulong din ng QCLGU ang pagkakaroon po ng mas malawak na water detention facilities sa lungsod. Makatutulong daw kasi ito sa pinangangambahang mas malakas na El Nino. Sa huling quarter po yan ng taong 2026. Pero malaking budget daw ang kinakailangan para rito. Tinangay ng magnanakaw ang tip box ng isang cafe sa Taguig. Nasa pool sa CCTV na iniurong ng babae ang tip box na nakapatong po sa counter. Ginawa niya yan habang abala ang staff sa ino-order niyang kunwaring pagkain. Naku po, babae yung magnanakaw. Humanap ng tsyempong babae, saka nga po kinuha ang tibok sa bigla na lamang umalis. Wala pang 1,000 piso ang laman ng box na paghahati-hatian po sana ng mga staff. Hinahanap na po ang babaeng magnanakaw. Oras muna mga kapatid, 7:26. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com, at araw-araw, merong live selling ng alahas ha, sina Mayette de la Rosa at sa kanila pong Facebook page. Puntahan nyo po yan para makita mga nagagandahang gold or diamonds ng Mayette de la Rosa. Open na rin po ang kanilang live selling house sa Alabang. Para sa mga kapatid natin na magaling sa live selling ng alahas pero wala kayong pampuhunan, makipag-ugnayan po kay Mayette de la Rosa. Good morning na rin kay Sir Richard de la Rosa. At eto na nga mga kapatid. Balikan po natin ang balita sa lalawigan, sugatan. Ang isang senior citizen matapos mabundol ng motorsiklo sa daraga sa Albay. Naglalakad po ang biktima sa tabing kalsada ng tumbuki ng rider. Sumemplang ang rider habang tumilapon po ang lolo. Kasama pa ng biktima ang apo na inihahatid niya sa school pero hindi naman ito nadamay sa disgrasya. Parehong sinugod sa ospital ang lolo at ang rider. Nakalabas naman na sila ng ospital. Patuloy po ang imbestigasyon sa aksidente. Sa Imus, Cavite, arestadong 4 na miyembro ng Budol-Budol Gang. Biniktima nilang isang babaeng senior citizen. Sa investigasyon, kalalabas lamang ng simbahan ng biktima ng lapitan ng mga suspect. Kinausap nila ito nang makuha po ang loob sa kapinasakay sa loob ng sasakyan. Hala, kawawa naman. Doon na nga po natangay ang alahas ng senior citizen maging ang 4,000 pesos. Natauhan po ang biktima at kalaunay nagsumbong sa mga pulis. Nahabol naman at naaresto po ang 4 na suspect. Nabawi sa kanilang isang bag at mga alahas ng biktima, maging ang 4,000 piso. Arestadong isang lalaking nagwala habang may dalang baril, diyan naman po yan sa dinalupihan sa Bataan. Langu po sa droga ang suspect ng mahuli ng mga pulis. Nag-recite pa nga ito ng Bible verse nang aarestuhin na. Kumpiskadong sling bag ng suspect na naglalaman po ng baril na kargado ng bala. Nasabat din ang 3 pakete ng hinihinalang shabu. Nakita rin na ang mga nagkalat na bala sa loob po ng kanyang sasakyan. Umami naman po ang suspect sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kanya rin daw ang nakumpiskang baril pero lisensyado raw ito. Sinampahan na po ng kaukulang reklamo ang suspect habang patuloy ang investigasyon. Oras muna, 7:29. Yan po ang tamang oras para po sa ating mga kapatid na talaga namang nagkaka-wrinkles na at nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, walang iba kundi ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, at maging sa TikTok. Pupwede rin po sa kanilang website or sa www.ultabio.shop. At pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. Nakatandem po ng Ultaflex, walang iba kundi ang Ulta Bio Trial Pack. Available na po yan sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, nanawagan po ang Agriculture Department sa publiko na iwasan na po ang rice wastage o pagsasayang ng kanin. Sa gitna po yan ang pagsusulong ng food security sa bansa. Sa pagtataya nga po ng Philippine Rice Institute, nasa 2 kutsara ng kanin ang tinatapon ng bawat pamilya kada araw. Katumbas po yan ng 10.85 milyong mga sako ng bigas kada taon na nagkakahalaga naman ng higit 24 na bilyong piso. Ayon sa DA, kaya pa sanang pakainin ng higit 5 milyong Pilipino sa isang taon kung hindi nasasayang ang kanin. Bagamat mahalaga ang pagpapalakas ng produksyon at pagbawas sa post-harvest losses o post-harvest losses para mapalaki ang supply ng bigas sa bansa. Hindi ito sasapat kung patuloy na sasayangin ng mga Pinoy ang kanin sa kanilang mga plato. May mga construction company na nakitaan po ng labor violation sa inspeksyon ng DOLE NCR nitong mga nakaraang buwan. Nasa 700 kumpanya at lagpas 15,000 construction workers ang sinuri po ng ahensya. Bagamat tumaas ang compliance rate para sa occupational safety and health standards sa 83%. Nangangahulugan pa rin may mga kumpanyang hindi sumusunod dito. Kasama po sa mga nakitang paglabag ay ang mga kawalan ng safety officers, first aiders at pamamahagi ng personal protective equipment. Mayroon ding mga construction site na kulang-kulang ang signage, barikada at proseso para matiyak ang electrical safety. May napo na rin na issue sa sweldo, maging benepisyo ng mga manggagawa, gaya ng overtime at holiday pay at SSS PhilHealth at Pag-ibig coverage. Nilinaw naman po ng Energy Regulatory Commission na hindi kasama ang Negros Power sa mga distribution utility na lumalagpas sa pinapayagang system loss. Sa pagdinig noong nakaraang linggo, nasama po ang Negros Power sa listahan ng mga distribution utilities na lagpas sa 5.5% ang system loss para sa mga pribadong utility. Ayon po sa ERC, na itala po sa 7.5% ang system loss nito. Pero kalaunay inamin ng ERC na nagkamali ito, naku po, sa pagsama sa Negros Power sa listahan. Paliwanag nga po ng komisyon, kakukuha pa lamang ng Negros Power ng prangkisa matapos ang kasunduan sa lokal na kooperatiba. Dahil nasa transition period pa ito, nasa 8.5% ang system loss cap nito sa ngayon. Hindi pa epektibo ang 5.5% cap. Kasalukuyang isinusulong ng gobyernong pagbawas ng system loss upang mapababa ang gastusin ng mga Pilipino sa kuryente. Sa iba pang balita, aabot po sa higit 70 commercial vessels ang napilitang mag-iba ng ruta. Kasunod pa rin po yan ng nangyayari sa Strait of Hormuz. Yan po'y ayon sa pahayag ng U.S. Central Command. Bumagsak din sa 3-month low ang bilang ng commodity vessels na dumadaan sa Strait of Hormuz. Yan naman ay ayon sa maritime data firm na Kepler. Mahigit 40 barko na may kaugnayan sa humanitarian aid ang pinayagang makadaan. Nasa 6-7 milyong bariles ng langis kada araw ang average na dumadaan po sa Strait of Hormuz. Sa nakalipas na 7 araw, malaking pagbaba po yan mula sa halos 20 milyong bariles bago ang tensyon. 39 na katao ang nasugatan matapos manalasang isang buhawi sa Poma sa southern France. Nasa 300 kabahayan ang napinsala habang ilang sasakyan din ang nasira ng dahil sa buhawi. 20 bumbero naman ang itinalaga o nasa 120 bumbero ang naitalaga para sa rescue at emergency operations. Sa iba pang balita, nakipagtagisan po ng lakas ang mga humanoid robots sa World Humanoid Robot Games sa Beijing sa China. Taray! Oo, athlete na robot, nagka-cartwheel pa guys. Kabilang po sa bagong event ngayong taon ng Tug of War kung saan sinusubok ang lakas at balanse maging control ng mga robot. Kakatakot ha? Mahigit 2,000 humanoid robots mula po sa 16 na bansa. Ang kalahok sa nasabing palaro ang tindi. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:35, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website www.mayetdelarosa.com at araw-araw ang live selling po ng alahas sa kanilang Facebook page na Mayet de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang pinakabago po nila ay sa 168 Mall. Sports 5! Determinado si PBA star Justin Aran.

0: Uy, taray! Nagaganapin nga po sa Da Nang sa Vietnam. Lalaban po ang ating mga pambato. Di nyo kaya sa Open Under 18, Under 14. Maging kids, uy, pwede ka dito partner at seniors division ng event. Tatakbo nga pong palaro mula August 30 hanggang September 6. Aabot po sa 4,000 na mga players ang kalahok mula po sa 70 countries. Maituturingan na fastest growing sport sa buong mundo ang pickleball. Damay na po dyan ang Pilipinas. Kasama po dito si Andrew. Andrew, nagpipickleball ka ba? Nabuo nga po ang Philippine team matapos ang halos kalahating taon ng local competition sa tryout. Ang uhusay ha, ng mga ano players ng pickleball. Yung mga hindi na makapag ano, badminton, dito sila sa pickleball ngayon. Matapos naman pong 7 taon, nagbabalik sa US Open ang tennis legend na si Roger Federer. Pero hindi para sa isang opisyal na laban, kundi sa isang exhibition match. 2019 ang huling maglaro po sa US Open si Federer, kung saan umabot po siya sa quarterfinals. Nagretiro po siya sa tennis noong taong 2021, pero matapos ang ilang taon, nasaksihan ng fans si Maestro sa Flushing Meadows. Makakalaro niya po ang kapwa legends na sina Andy Roddick, Andre Agassi at John McEnroe. Nang tanungin kung bukas pa ang 45-year-old na tumanggap ng wild card sa singles tournament, sagot ni Federer, no. Daming no na. Matatanda ang nag-retire kamakailan si Serena Williams na halos 2 buwan lamang po ang tanda kay Roger Federer. At finally,
1: ang laro namin ni Derek.
0: Hindi pickleball? Anong laro nyo?
1: Pilota.
0: Ano yung pilota? Ano na naman itong larong ito? Ano yan?
1: Sobra siya oh.
0: Ano yung pilota? Piloto, alam ko. Pilota. Mamaya, i-google natin yan. Pilota. Pero pwede kayo, no? Doubles kayo sa pickleball ni Derek Joey. Eto na nga po mga sama nyo na si Nanay Christy para may babaeng player kayo. Nanay sa Balitang Entertainment. Miss na daw ng A Secret in Prague star na si Ruben Soriquez ang La Primera Contra Vida ng Philippine Cinema na si Miss Sherry Hill. Sa kanyang IG, binahagi niya po ang mga litrato kasama ang kanyang screen wife. Ginunita niya ang alaala ng yumaong aktres na nakasama niya nga noon bilang asawa sa isang teleserye. Sa ngayon, napapanood po ang Filipino-Italian actor sa Secret in Prague bilang si Victor Valtrovi. Siya po ang asawa ng karakter ni Kay Brosa sa tatay naman ni Kiara, played by Gen Z Queen Andrea Brillantes. Abangan po sila tuwing 8:45 ng gabi sa Secret in Prague, only here on TV5. Uy, nasa solo era pa rin ang ilang Blackpink members. Maglalabas po ng solo projects sa mga susunod na buwan sina Lisa at Jisoo. Inilabas na po ni Jisoo ang teaser video para sa clip na nakakatakdang o na nakatakdang ilabas on September 4. Ganda talaga ni Jisoo, oh. Bago raw itong single ni Jisoo matapos ang higit isang taon mula nang ilabas niya ang solo extended play na Amortage. Si Lisa naman, i-release po ang solo EP o solo single na Press Play sa October 23. Pero bago po yan, mauuna niyang ilabas ang single na Sawadika on September 3. Malungkot na balita nga po para sa mga fans ni Dolly Parton dahil pumanaw na nga po sa edad na 80 ang sikat na singer. Hindi sinabi po ng kanyang pamilya ang dahilan ng pagpanaw ni Dolly pero napospone noong 2025 ang concert niya sa Las Vegas sa Amerika dahil nga sa issue sa kanyang kalusugan. Kilala po ang singer sa hit songs na Jolene at Code of Many Colors. Sumikat po siya dahil sa country music noong 60s at 70s at tinaguri ang Queen of Country Music. Mahigit 3,000 awitin ang isinulat niya sa 6 na dekadang career tulad po ng smash hits na 9 to 5, Islands in the Stream at I Will Always Love You. Samantala mga kapatid! Good morning! Yan nga po ang mga balitang nakalap ng inyong bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang umaga pa rin po sa ating mga kapatid na nakikinig po dito sa ating himpilan sa 105.9 True FM. At maging sa mga nanonood po sa atin sa 1PH Channel 1 ng Signal.

0: TV. Sa ngalan pa rin po ng ating mga busog na staff ngayong umaga, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, naging director tuloy si Kuya Aaron, Aaron Tolentino, Julerich Casenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Cheska Gotilban, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating Executive Producer, Pickleball Master, Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po, nagbabalik ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
2: Ipinapaalam po sa lahat ng kaibigan, kamag-anak, kakilala, mga naging kaklase, nakalaro ng piko. Nakalaro niya ng
0: Chinese garter.
2: Tawag doon.
0: Chinese garter.
2: Hindi, yung may bola tapos may mga...
0: Sungka.
2: Hindi.
0: Ano? Bola. Ping pong.
2: Jackstone.
0: Jackstone. Oo, Jackstone, tama.
2: Na birthday po ni Zarina Balba Guevara.
0: Hindi ko pa birthday. Hindi. Naku, wala po. Oo. Thank you, ha. Thank you naman sa pa-barbecue mo. Sweet-sweet mo talaga.
2: Happy birthday sa you, baby girl.
0: Iba ka talaga, baby
2: boy. Ano ang pakiramdam na si Quentay Dos?
0: Hi! Last year, 40, isinggo anyos lang ako eh.
2: Anyway, ganda umaga po sa ating mga ka-vroom-vroom. Pabida sa True FM, kayo ang aming hinahanap na naman ngayon. Ang ating mga bidang-bida na mga nagmamaneho po ng pampublikong transportasyon, taxi man yan, TNVS, kayo man po ay rider ng mga delivery motorcycle, basta importante po ang inyo pong galaw sa mundo ay patas. Paano mo malalaman pala?
0: Kung patas?
2: Oo.
0: Ang galaw?
2: Mm.
0: Patas yan. Kagaya ng pinakikinggan nila.
2: Ang importante po, kayo po ay nagpapagal para nga po sa inyong pamilya. Ano ang paraan, baby girl,
0: naku,
2: para sa ating mga gustong bumida sa True FM? Chance to win minimum 2,000 pesos.
0: Nung ikaw ay naghahanap ng flood control project, meron tayong driver na nabiyayaan ng 4,000 piso. Alam mo, mag-isa na yun sa buhay, ah, byudo. Lagi daw siyang nakikinig sa ating programa. Mamaya, at birthday niya, partner, yung winner natin last time na driver, birthday niya tomorrow, August 27. Tatay! Advance happy birthday po sa inyo. Subukan natin balikan ulit yung kwento niya bukas kasi ngayon sumali sa atin, birthday niya bukas.
2: Mm-hmm.
0: Isa ring TNVS driver. Ang daming sumasali pagka-drivers ang hinahanap natin.
2: Okay.
0: Nakikinig sila sa atin habang nasa biyahe. Simple
2: nice.
0: Lamang po.
2: Mm-hmm.
0: Mag-send ng video habang kayo ay kayo
2: naghahanap buhay.
0: Pero tigil muna saglit sa kalsada po. Ano? Gilid po muna kayong konti. Ipadala po ang video. Kita ang inyong sarili. Kita po ang minamanehong sasakyan. TNVS man yan, taxi, bus, or jeep. Isend po ang video na yan sa 105.9 True FM Facebook page o di kaya po sa Facebook page ko na DJ Chacha kasamang inyong name, location, contact information for a chance to win. Naku mga kapatid, 2,000 piso or more. Abangan niyo po yan mamaya.
2: Okay, at mga kapatid, sa lahat po ng ating mga suki ngayon, ang mga manggagawa, si Rod, si Joy, ayan, at maging si Winston. Kay Kuya Samson Go, good morning sa inyong lahat. Ang ating mga katropa, mga ka-vroom-vroom, good morning.
3: Good morning.
2: Hindi sinasabihan ng excuse me, palyado, bigo na naman, isang dali lang ha. Ito ang para sa inyo, Bagsig To. Bravo, good supplement for men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men, ang bagsik mo.
0: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalaga!
2: O di ba? You know, bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson's and other leading drugstores at maging sa 7-Eleven. Yan, para kay Mike Lee ng Toyota Alabang, ang bravo ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-bravo, ka-vroom-vroom, good morning. Ang dami-dami ho natin mga pag-uusap ng isyong pambayan na very interesting. Diyan po lamang kayo. Hindi kayo mababagot dahil punong-puno tayo ng impormasyon, talakayan, diskusyon, and of course, public service at hindi nawawala ang pinakamagandang balitang iahatid ni Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
1: True FM.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
3: bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
4: Ako si Gas Abelga at ito ang Forensics.
3: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Eto na! Pastor Jeff Eliscopides, good morning to you! Pati na rin natin ang belated happy birthday si Papa Awel Paz kahapon. Papa Awel, belated happy birthday. Pastor Jeff, are you there? Yun, walang audio. Pastor, baka nakamute ka lang. Oo, ayan. Sa aming bayan o sa'yo, Pastor? Ako, inaabangan ka na ng mga hindi pwede magsimula ang araw. Ayan na.
2: Yan. Pastor, good morning.
1: Pastor Jeff, good morning. Pastor! Ito
2: happy
1: na.
2: Happy birthday!
1: Hindi ko pa birthday, Pastor.
3: Happy birthday!
1: 52 na daw ako, sabi ni Manong Ted. Claim ko na lang yan. Gusto nating umabot ng 52. Pero, nakaabang sa'yo ngayon ang mga hindi pwede magsimula ang araw nang walang magandang balita. At eto na, nagbabalik ang aking partner na si Manong Ted ngayong Wednesday morning. Pastor Jeff?
2: Come on, friend. Na-miss ka rin namin.
1: Oh, na-miss ka nito.
2: Pero, masaya rin kasama si Mase, Manong Ted.
4: Sige, bukas siya
1: na. Hindi, teka lang, na-miss ka nga niya eh. Alam mo, kada pasok niya nga, uy, ikaw ulit Mase. Oh, inaantay niya ang pagbabalik mo.
2: Nag-swimming, yeah, welcome back.
1: Nag-swimming kasi ito sa Bulacan eh, sa mga baha doon. Yeah. Sige, Pastor.
4: Miss you too. Okay, eto na ang ating pong
1: good news
4: today.
1: Yan.
2: Well, we're gonna talk about preparation o paghahanda. Alam niyo po, sa panahon ng Biblia, kapag may parating na digmaan, ano, hindi pwedeng basta yung sundalo susugod na lang. Kailangan ihanda yung kabayo niya, ayusin yung sandata, planuhin yung estratehiya, at sanayin yung mga tao. In other words po, yung preparation really matters. Pero ang ganda po ng balance dito sa Proverbs 21:31, the horse is prepared for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Napaagad ng pambalansi na to. Hindi sinabi ng Bibliyang huwag ka na maganda, bahala na si Lord. At di rin naman sinabing kapag prepared ka, siguradong panalo ka. Ang sabi po, gawin mo yung nararapat, prepare the horses, pero trust that the Lord will bring the victory. Minsan kasi po, dalawang extreme ang nangyayari. No? May mga taong bahala na si Lord, wala namang preparasyon. May interview pero ayaw namang mag-review ng mga latest na kaalaman. May presentation pero hindi nag-practice. Okay? May problema sa pangangatawan pero ayaw pangalagaan yung kanyang health. May problema sa finances, ayaw namang magtrabaho. So, yung faith po is not an excuse for being irresponsible. Pero mayroon din naman yung kabaligtaran. Prepare ng prepare tayo. May plano, may connection sa gobyerno, may savings, may strategy, may experience. Pero doon na natin nilagay lahat ng confidence natin. At kapag hindi po nangyari yung plano, nagpapanik tayo. Bakit? Because somewhere along the way, yung kabayo, the horse, became our God, became our security. So our preparation became our security, our hope, but God reminds us, yung responsibility mo is mag-prepare. But God's responsibility is victory. So kung may battle man tayong pinagdadaanan ngayon, battle sa family, sa finances, sa health, sa trabaho, sa future, or maybe battle in your own mind, God is not telling you to ignore the battle. Di po, mag-prepare daw tayo ng horses natin. Do what you can. Mag-aral ka, magplano ka, mag-save ka, mag-training ka, magtanong ka ng advice sa ibang tao, mag-show up ka, give your best. But after you've done the rest, leave everything to God. Sa huli, hindi po nakasalalay sa galing natin o kakayanan ang magiging resulta. Nasa kamay po ng Diyos yan. And that's the reason we can trust our God. Tanong, ano yung horse, quote-unquote na horse, na pinagkakatiwalaan mo ngayon? Yung abilidad mo ba? Yung pera mo? Yung connection mo sa gobyerno? Yung experience mo ba in the past? At paano mo ito maiahanda ng maayos without allowing it to replace your trust in God? Proverbs 21:31, the horse is prepared for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong reminder sa amin na ultimately, yung prayer, Lord, namin, yung pagtatrust namin sa iyo, pagdidepende namin sa iyo, Lord, ang pinakamahalaga. Gagawin namin ang aming parte by being responsible sa aming kakayanan na inintrust mo. Ngunit at the end of the day, we trust you. Huwag namin babaluktutin ang hustisya, huwag namin babaluktutin ang batas, huwag kami mag-under the table, huwag kami yung gagawa ng illegal at immoral para maging maganda ang outcome. Kapag ganon, kami na ang naging Diyos. Kaya Lord, tulungan mo kami mag-trust sa iyo. Gawin namin ang nararapat at magtiwala sa outcome sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen. Salamat muli Panginoon sa araw na ito at sa aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We pray continuously sa inyo pong pagbibigay po ng direksyon at paggabay sa misyon ni Brad Jeff araw-araw sa amin pong programa. In Jesus' name we pray. Amen. And thank you Lord sa lahat ng biyaya. Inyong pinagkakaloob po sa amin. Ang biyaya po ng birthday ni Chacha.
2: Yeah.
4: Ang bago pong taon sa buhay po ng aming minamahal.
2: 52 years old of faithfulness.
1: I'm 52 years old today. I wonder kung ano ko next year, partner. Thank you, thank you.
2: Okay, kaedad kita ngayon. Magkaedad tayo ngayon. 1974.
1: 52 kami, Pastor. Ay, salamat, salamat. Sa lahat po ng mga nagbe-birthday, kahapon nga, partner, yung dati nating kasamahan sa DZMMC, Papa Owl Pass. Mm. Birthday niya kahapon. Papa Owl, happy birthday.
4: Happy
1: and si DJ
4: birthday.
1: Popoy bukas.
4: Eh, si Manny Boy Galang, si Emmanuel Galang.
1: Last
4: Manny
1: Monday.
4: Galang, nagdiwan ng kanyang kaarawan po noong Lunes, August 24. Happy birthday. Okay. Yeah. So, Brad,
2: alam mo, birthday din ni Boss Danny Espirito, Manong Ted, yung mga manager ng mga PBA player natin yan.
1: Oh. Uy,
2: Boss Danny.
1: Ba, very good din pala siya. Boss Danny, happy birthday.
4: Alright, so Brad, thank you very much. Alright, and...
2: Yes, happy birthday Raymond Kayabyab, ang aking ding kaibigan. Well, thank you so much, Ted Atcha, Attorney Jello Cunanan. Thank you for watching today. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
4: Thank you and serving the people indeed, Brad Jeffrey Scopida sa ating The Daily Brad. Girl, meron lang mga kung gustong i-anunsyo rito. Ito ay malungkot na balita po. Kami po ay nakikiramay sa family po ni Tita Chit. If you recall, baby girl, DZMM days pa lang natin. Hanggang sa ating programa, binabati ko lagi si Tita Chit Salud sa kanya pong pagpanaw, mga kapatid. Si Tita Chit Salud. Sa kanya pong pagpanaw, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po sa kanyang pamilya. Kila Boss George, ang aming pong pakikiramay. Magkakaroon po ng isang araw po na services. It's happening on Sunday. One day wake po ito on Sunday at Heritage Park. Ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa pamilya po ni Tita Conchita Chit Salud sa kanya pong pagpanaw. Mga kapatid, ganap ng 7:54 in the morning. Abangan po ang ating diskusyon sa mga isyong pambayan.
5: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
6: Food Security Starts at Home. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
7: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
8: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
9: Kami kasing sundalo, kami mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang

0: fierce ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: Session resume, Majority Leader.
2: Thank you, Madam Chair. Sa oras nga po ngayon na alas 7:57. Mga kapatid, ngayon nga pong hindi pa ho tapos ang enrollment at sa mga naghahanap pa rin po na maaaring pasukan ng kanilang mga mahal na mga anak sa kolehiyo, tandaan natin sa pagpili nga po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na mayroong kumpletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at mayroong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid, mula sa curriculum at mamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, by mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito na papanahon, ito ang very practical E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. O diba, yan ang dapat. Hindi lang po yung dekalidad na edukasyon, pati po yung pagtulong sa mga graduates nila na agad po makahanap ng trabaho. Yan po'y napakainam na inihatid po sa inyong lahat ng STI. Tanong, mga kapatid, ano ho ang inyong kaisipan dito po sa isyong ito na atin pong napapanood sa impeachment trial? By the way, kahapon ba di kayo nabagot? Hindi ba kayo na-bore? Hindi ba kayo medyo... alam niyo ho yun?
3: Medyo nalaylayan, ano?
2: Oo, at paulit-ulit lang po. Sabi nga, hindi ba yung template ay isa lang? Kumbaga po, yung pong security officer ang nakakaalam sa kung saan dapat gastahin at kung paano niya ginasta, nagtitiwala kami sa kanya. Kasi pinagtitiwalaan din siya ni VP Sara.
3: Uh-huh.
2: So itong si Gina Acosta at maging itong si Lemuel Ortonio, practically po, ang tinuturo din po sinasabi lagi na pangalan ay si Colonel
3: La Chica.
2: Ano ang first name niya?
3: Si Colonel, hanapin lamang po natin dito, mga kapatid. Si
2: Raymond.
3: Raymond La Chica. Ayan, si Colonel Raymond okay. La Chica na naglabas din ng pahayag kahapon.
2: Sige, ito ho ngayon si Attorney Benjamin Tolosa po ang spokesperson ng prosecution. Alright, ready na ba siya? Ito pong ating pong tawag ngayon ay ating pong kahapon po in schedule para lang ho natin maunawaan bakit hanggang ngayon ay wala pa po doon sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon ang pangalan po na Raymond
3: La Chica, hindi Lauchenko.
2: Sorry.
3: Oo, iba yun. Singer yun eh.
2: Oo.
3: Raymond sa dami kasi ng characters
2: Chica,
3: eh. Yes.
2: At saka yung isa pa. May isa pang koronel.
3: May binabanggit pa na isang pangalan.
2: Oo. Ito po.